0: amaphoza akacothoza bethi ke behamsana namaphikankani bathi ke naba abantu besibiza naba ke beyikhuza la ngasekugcineni isikhathi ke mlelo cause FM 8 minutes after 2 isikhathi ke manje sokuthi sibuze ukuthi ke usuka apho insizwa ngapho uyibangisephi ngabe ihamba phi inqola emasondo sondo 0862437 shilo ngathi ke yona number leyo esingakwazi ukuthi sishaye kuyona noma uthumele voice note ku 0791639874 kodwa namhlanje kulwesine kufubalekile ukuthi ke ngikuzwise leli phimbo ukuthi angisekho ke ngedwa manje kade ngibhizi ngisebenza ngedwa la kade ngibhizi ngisebenza ngedwa kodwa ke ekugcineni isithembiso sagcina ke sifezekile sawubona
1: Eh nijani mamthi uyaphila kodwa
0: Ngiyaphila kunjani
1: walikho ligafikiyo
0: walikho bakithi ngabe kushuthi uthandi ngasho ukuthi hayi ngaba uthandi mina Izomisa kanjani ke ngoba phela nami ngiyindawo ngiyagoloza manje
1: usekujabule kabi ukukubona ntokazi kade asefisa ukukubona hawu ujabule kabi yawazi wena wazi
0: hayi bandla namhlanje ngiswenka ngalela la ngangiswekile hayi namhlanje ngikhathele kuyabanda ngiqoqa ijacket ade kuneza
1: hayi ngiyakubona mina uswekile uyanikhohlisa nini
0: beswenke wedwa
1: ngabona uswenke kanjani Cha asibonge kakhulu ntokazi sibonge kakhulu lo Malonda babiza kanjalo umthakatho omkhulu yazi kubani umthakatho omkhulu
0: Angimazi
1: umfundisi uncanana uncanana lo umthakatho yobuzo nje
0: Oyebo yebo ngihlezi ngizoda mina ngivumi ke so angihambisani
1: nani Ngani yakhela umthakatho benohlekelele
0: Hayi angazi mina
1: Abathakathi nje labo uzu ukuthi umthetho umfundisi kodwa bethakatha
0: Angazi kusiyama angazi singazi ukuthi babo wami nje kuphela
1: Thakathi ke ukujeme emzini yabantu ekusuku cha elonda ngijabule ntokazi ake ngithi nje amagumbi nama nomhlaba kuphi nakuphi la ufinyelela khona impolompolo ngithi insizwa nentokazi ngoba sine intokazi njalo
0: yebo
1: ehe uyabona nje ngicabanga ukuthi usuku lweni
0: umnyanga yethu
1: inyesori njalo unyanga yini bengithi ngizothola yedwa
0: yebo ozofika naye
1: ngizofika naye othu yasho impolompolo
0: yazi bengaba mnandi kanjani
1: eke kuchazele nje kodwa hayi sizozama sithole simthole ngebe ngithi nje namhlanje ngoba nathi inyanga yenu ake kebe khona oyedwa nje ke sibe nayo ohlelweni nawe ukubona ukuthi hayi
0: bakhona ngempela
1: ayibantu ngizidlakela impolompolo
0: yebo
1: ayibantu ngizidlakela cha umandla ngithi ke ake silokhuze ngoba siyaqala nje ukubonana
0: yebo
1: ehe kuthi cha loluhlelo njengoba lukhona nje lelo polompolo kwakuhlelo sacelayo
0: okay
1: dala kabi kusekhona ubhohloza baphathi ngaleso sikhathi wayisasakaza ubhohloza
0: okay
1: wayeke ngene ngaleso sikhathi athi esasakaza umasikandi kakhulukazi athi angene emoyeni mangabe ethi hayi khuluma shona kubaphathi bazoso balalele sho
0: izathu nize nicela kakwenze njani ayibona igap kakwenze njani nanifisani
1: ikakhulukazi uyabona londa impolompolo ama-truck ikakhulukazi abekho abalaleli abadlula lapho ngoba bawu 24 hours
0: yeah
1: futhi ukhumbule ukuthi udriver mangabe ehamba ehamba yedwa akekho omunye umuntu nawe uyabona nje wena uyitshethulana yena unawe tracking like
0: ngihamba go Eastern Cape lapho ngihamba khona
1: kuphi nakuphi South Africa yonke njengoba ngaka bahamba nawe uma ngabe ukhozi lufika uyabona nje ake ngifanekisela ilokhozane ukhozi belingafiki ko eLondon
0: okay
1: isazama ngayonke indlela ukuthi lokho sicela kwakwezinye izinto esasicela ukuthi no ukhozi endaweni ethile
0: liyanqamuka
1: ukhozi ethile endaweni ethile isitora ukwazi ukusilalela indaba ukwazi ukuyilalela futhi kwakubhetha kakhulu ngalezi yakhathi zepolitiki ngoba wawungene londeka ungene ezimene ezucayi kabi uthola ukuthi kuyashiswa emgwaqeni
0: ngoba
1: kunezibhelu ngalezo khathi ulalo kusiza ukukhozi kakhulu
0: lawuzozo
1: khonzozo ume ungabisahamba ushike umgwaqo nje noma mangekho lomgwaqo ofika khona ngiyakhubula nje ke lijilaka lonto ngeke uzukholwe ngathi sesosole iradio yami file
0: yep
1: sosoberg kune kapa nenkulu ke sosoberg
0: okay
1: leta isu as oil
0: and the oil
1: yes ngibise ngegama
0: yeah
1: yathi uma ngabe ngifika khona ngafika angekuseduze nelokishi i-tank ngaba nge-tank man i-tank leyavulwa phezulu ngagcina ngigibela phezulu ngase nkakiwe abantu ngiphezulu because itoyitoyi beza la kuthiwa kusetshenzwa mina ngathi ngilindele ngizovula i-tank ukuthi ngenele ngaphakathi ngolayisha so ke nezinye izinto ke zadala ukuthi sicele lolu
0: nokuphepha nje kweni
1: nokuphepha nokuthi nje nokuthi nje sivuselelane lolu hlelo lwenza umsebenzi omkhulu kabi ukhoza FM sibonga kakhulu abaphathi
0: ocele yebegcine
1: nje abaphathi abakhona namanje basaqhubeka nathi
0: yebo
1: ngoba uyabona nje uma u drive uyazi ukuthi nangu jomba abangasayichaza lokuyichaza njalo
0: aw khona yini ongakwazi bekuyimina ngetho
1: ujomba nangu umthakathi uyabona nangu dole partini emgwaqeni njoba sazana sibizana kanje lokho kwakha ukuzwana no driver kuhloniphana emgwaqeni nihloniphane ngayo yonke indlela ukuthi hey mhlambe ngoba kuye kube khona ikhathe ezini uyabona lapha emgwaqeni la kwepolopolo ikhathe ezima ziyafika uthola ukuthi ngoba amaningi ama challenges akhona so xoxa ngawo yiwo la sifanele sixoxe ngawo ngelinye ilanga siqhubeke siyaphambili inkinga lezi ayikhona zikhona emgwaqeni inkinga khona edalwa nje ubona ukuthi lo mthetho udalwa government esicela ugovernment angasenzeli khona ukuthi siyacela ukuthi asilungiselele lokhu nalokhu khona okudalwa abaqashi ukuthi angithi zonke lezo zinto ziyakuphi ziyakuwe engqondweni uma udriver udriver ungasafocusile ekudriveni.
0: Yep, yep.
1: Lokho ke izona ke manje izinto uthi uma uthuthu uyafika bese uthi eyi mhlawumbe usibanibani lo uyabona
0: uyibambe
1: nokuthi nje ubingelele wonke umuntu ujabule ngizothi kuwena Londa awukho umsebenzi omnandi njengodriver. Ukuba udriver ayike demnandi njengodriver Londa. Uyasuthi kodwa uwoniwe awukho umsebenzi omnandi njengodriver. Make wathatha amaphepha wanikeza instruction waphuma edepo.
0: Yebo.
1: Ngalizo uyiphethe uzofika eCape Town. Uyiphethe uhamba wedwa. Ngangithi.
0: Yebo.
1: Usiyozubuye futhi uyiphethe. Yes. Awukho umsebenzi omnandi yona. Uyabona nje mina njengami nje ukuthi ngaba udriver angisoli.
0: Ha. Ngiyathanda ke.
1: Angisoli hlobo. Umsebenzi wami benguthatha ngalendlela emangalisayo. Bengikwazi ukuyihlelela ngingakasuki. Ngihlelela uhambo lwami lonke ngoba be indlela yike ebengayazi.
0: Oh yes.
1: Bumnandi kodwa uwoniwe udinga ukulungiswa.
0: Mawucabanga likhona ithemba ukuthi ke kusangalunga.
1: Akukho ke kuthiwa imalina noma liduma ledlula. Akukho ngalokho.
0: Ungadluli.
1: Enganeni zethu umhlawumpe kuyawulunga. Uyuzwe ethu umuntu driver. Uyabona nje uma udriver yoba ngikhuluma ukuthi umnandi umsezo driver. Kodwa ngifisa ingane yami ibe udriver. Ngendlela umsebenzi.
0: Onzima ngawo manje sowonakele ngakhona.
1: Owonakele ngakhona. Kodwa futhi ngiyabangibini ngibagqugquzele ngisho nina izingane zethu
0: yebo
1: ezamatombazane awukho umsebenzi omningi njengomsebenzi wokudrive truck
0: kumuntu wesifazane
1: noma bomuntu wesifazane ama truck ngendlela esakhiwe ngakhona esakhiwe kahle londeka kangangokuthi ayikho into enzima. Thina sa drive, kuqala kwami to driver. ngidrive mina ngaqala emabhasini londeka wawuthatha unyawo yangezi kwi transport ubeke lapha i steering aliso yabona whispering ngukobo lwaso uthi uma uphuma lapho ube nelokuzani
0: nibiza ukuthi mapatshazela ezandleni
1: ehe negama njana lakho nelibizwa ngalo wawuphuma ke unawo ngendlela okwakwenzeka kodwa manje i trucks ikulanda phansi iyehla manje
0: yebo
1: upress ilande phansi uye phezulu
0: sekulula
1: awushintshi uthithe ibhathini njengoba nje nawe nje uthithe
0: ibhathini. Ngithinte amabhathini, futhi ngingalunga.
1: Yebo, ngisho noma utrak, ayakhuluma amatrak manje. Khona ayikho into engekho, ekhona yonke into ngendlela kwenzeka. Sesho ukuthi-ke, yikho ukubagqugquzela ukuthi ngoba umsebenzi ukhona, isho ey'nganeni zamantombazane. Akufanele kube khona umuntu onganawo u-God 14 ngesikhathi samanje. Uwona msebenzi okhona, kunayo yonke imisebenzi. Futhi uma uthi uyabheka, noma kufika ubuchwepheshe kodwa yebo sekhona ezinye indawo esiyezwa kuthiwa siyabona ukuthi sekukhona sekuqalile ukuthi i-truck siyakwazi ukuhamba ngaphandle kwa-drive iney'moto ey'ncane mhlawumbe nawe ukubona yes so kodwa uma ubuka ngeke kwenzeke yokufika
0: manje
1: ngeke ingene ehlathini iyolanda iy'ngodo ehlathini iy'lethela uma uthi uyayibheka leyona ngiqonda ukusho ukuthi-ke umsebenzi mnandi inkinga uwoniwe yebo ngingake ngithi nje o-driver nje kuphela-ke singagqugquzela nje ukuthi ayi o-driver bayiphathe kahle futhi kakhulu namhlanje liyana liyana-ke la eThekwini ngisuke ekhaya empangeni belingani ntambama temangiwela nje uthukela hayi layishaya uduze ube manje liyayishaya namanje ngakho-ke kunamafutha emgwaqeni o-drive bayiphathe kahle bedrive kahle nje abeyini engajahi abayiphathe kahle nje futhi-ke uma kubanda ithi abayingayisebenzisi
0: ngobuzozela
1: akayithi nje kancane abayiphinde avale ayithi kancane bese kuzoba khona lento ethi uyicruise ikhona emotini yakho
0: cha
1: icruise awunayo
0: cha
1: iloku ukuthi uvele nje uyisethe lapha imoto yakho ihamba ngespeed uyibambele isteringa nje kuphela iyihambele yona
0: lutho
1: itruck injalo-ke manje ngiyacela o-driver abakwehlise lokho ngoba iy'ngozi ey'ningi
0: lapho urelaxa kakhulu
1: ngoba umuntu uyarelaxa umsebenzi uzima umuntu agcine esezela yingakho amatrak owabona mayishayisile ngishayise iphele uma kuyimoto ingene emotini iphele noma ingene kwenye ilokhuzane kwenye itrak ngoba ukuba kuthiwa nje kuya ngathi ngabe icruise yaphela ematrakini ngabe iyaphela nje total kodwa
0: ngenxa egcini yenza
1: yebo yona uma uthi uyayibheka iyakhelwa isizathu phela ehe njengokuthi kodwa manje into ey'nkinga moto uyabheka njengoba u-driver nje u-driver omdala uyathola ukuthi iba nayo iba ney'nkinga ey'ningi so lutho o-driver nayo bengayisebenzisa kodwa bezame ukuthi benciphise kuyo uma usuze ukuthi hhayi ufike lokuthongo iyeke musa nje kuyisebenzisa iyeke impela ngoba isuke ikati kungcono uma ngabe ulokhu uzaneni uma ngabe uyipressele wena nje
0: sowazi ukuthi uvele ufresh uyabona yonke into now
1: futhi uma upressa yaphelisana noma ungafikela uthongo unyawo luyahlela
0: izodedela
1: yes igcine sekulokhu uzane fana nokukhipha ispace ukukhipha ispace uma ulina kakhulu kanje iyadinga ukuthi ukhiphe ispace noma nihlupha-ke nina lonke niyahlupha nina
0: abatimoto encane
1: vele umuntu uthi ukhiphe ispace niyerobhothini afika angene
0: ngoba thi itruck lizongibona
1: yebo liyakubona vele kodwa manje into ey'nkinga njengoba inamageya amangaka angithi khiphe ukhiphe udrive ugcine ispace esenele ngaphambili useyikalele nto iyoshintsha itruck iyoqamba ithi iyafika lapha ngoba sithi avele angene udrive ulokhuzane udrive wemoto encane bese-ke enzenjani angithi njalo kukufundisana lokho
0: kufundisana
1: yes ukuthi njengoba udrive nje hhayi ukuthi udriver onenkinga udriver we truck uphe.
0: Ufana kanjalo isikhathi esiningi usucabanga kanjalo ukuthi ayizongibona.
1: Yebo.
0: Uzongibona.
1: Kodwa ke enqondweni yakho namhlanje ufuna ukuthi utshele udriver akakuboni. Usuke kubona. Driver kwenzeke ngakuboni. Kodwa wena isabe truck.
0: Yebo, yebo.
1: Isabe i-truck ngoba awazi nokuthi layishini.
0: Ish.
1: Ungawa ngisho umthwalo.
0: Yebo.
1: Iwele phezu kwakho. Overtake udlule uma overtake ilokuzana i-truck. Overtake udlule. Uma ubona ukuthi iza e-robotini mana iyeke ihambe iyokumi i-truck. Ngoba ngaphela ngaphela ingozi eziningi zidalwa yilokho. Malina kanjena nje amafutha amaningi kabi. I-truck iyakwazi yabona nje i-truck mangabe i-breaker. Njoba inama-trailer kube ilokuzana ikhanda. Lesi sithi hosting.
0: Yebo.
1: Uma ngabe ikhanda nje lingabreak i-horse, uyayibona ukuthi kwenzakalani lapho. No, so njalo uma ngabe kubreak ikhanda. I-trailer ingabreak.
0: Yebo.
1: Ngesikhathi upress i-break, i-third break uvikela wena. Iy'nqoda zezinjani ziyapusha. Ipusha ikhanda. Uyabona? Kanti i-truck idalela ukwenze njani? Ibambe emuva izobamba
0: phambili.
1: Yho. Uma ngabe kungenzeki-ke lokho, usengozini. Kuhamba kancane siyehlela. I-anibambezela ama-truck.
0: Njalo. Kuba yilokho phela.
1: Lezi zinto lezi.
0: Akaziqhelingani emgwaqeni.
1: Akithi yabona. Once futhi walokhu uze uthi uyahamba. How?
0: I-truck siyahamba.
1: No, mayihamba nje ikhululekile. Niyesaba futhi nithi.
0: Zongena ngapha.
1: Yes, awulezi zinto zifuna ukusibulala. Ilezi zinto. Kodwa ukhona lapha nje kuba ukhona i-truck.
0: Uthando ligcine lingaseke izinto ezithusayo esiyibonayo.
1: Yo, ama instrument la ala isitudio njengoba ngiwabone ngaka nje. I-truck yawa.
0: Alethwe i-truck.
1: Njengoba ayive balekile. Kodwa ngendlela abathatheka kancane
0: ngakhona
1: ama-truck. Ungazi ukuthi nje sithathwa njengenhlanya. Kanjani?
0: Mina ngesingami ngazi nje abantu abama truck banemali kabi mina ngiyabahlonipha.
1: Banayo futhi.
0: Yeza ke.
1: Hayi banayo. Angifihli phela banayo. Ngoba uma uthi uyabheka uyahlehla abantu imise yakhiwe. Yakhiwe.
0: Obaba bama truck.
1: Obhuti no baba bama truck. Bafundisile.
0: Sesifanga no sis manje sis.
1: Yebo.
0: Wow.
1: Yebo.
0: So ngam-advisor nje omunye umzali ukuthi nayi ingane uyayibona ukuthi esikoleni akayibona ukuthi mhlawumbe iyoqhubeka ifunde nayo izigogodi. Ungasho ukuthi cha mayiqeda nje u-grade 12 ayihambi yothatha i-license
1: ingene ama-truck. Ngathi mina ukuba kuya ngami nje ngabe wonke umuntu wonke umuntu umfana intombazana.
0: Angalokho eyowenza i-code 10 angawazi ukuthi uzowenzani.
1: Engathi ukuthi uzowenza fanele ngabe nje uyothatha u-code 14.
0: Lapha ematrakini ngabe khona yini yoni age ukuthi mase ungale ka 35.
1: Kuyafana nje yonke into. Le ndaba le ifika manje ifika nani? Ifika nani? Ifika nani? Thina bese ngayazi indaba ka 35.
0: Kodwa ubona impilo usayihlanganisa na 36 usasingethatha.
1: Yebo, angithi ke manje ke ematrakini ikakhulukazi. Okunye kwakho uthola ukuthi umuntu uthatheke na 22. Kuthi akanazi experience. Ahlale ekhaya londeke kuzokuphelela lo 30.
0: Uzoyithatha phi kodwa iexperience engazi.
1: Nakho ke iyo le nto kade ngikhuluma ngayo ugovernment ungena lapho ke. Sithe thina government kuyinhlangano zethu zama truck government sisize ukuze phela kusizakala wonke umuntu.
0: Yebo.
1: Ukuthi kube ne training ozothi umuntu mase phuma e driving school.
0: Angenele
1: ilokho zangene ekwi-training. I-training ezokunikeza
0: i-experience le funa le certificate
1: diploma yes yokuthi e-trucking ukulungele ukuthi uye e-trucking unga-drive kusiza wena uhulumeni.
0: Yep.
1: Kusiza yena futhi ngoba phela ukreate amathuba omsebenzi ngoba lo muntu mayitha ezolokhuza ezothengene sene experience lesifunde lapha e training uzodriver kahle phela. Ave driver kahle umuntu ohambe njengenkampani enkulu nje ezinye njengenkampani njengangisebenza kuyona njalo ngonyaka buya ehambe uthathe 4 weeks
0: your train
1: njalo ngonyaka
0: how yini pho inzima ngalokho ngoba yikho nzima leyo nto
1: no inkampani lezi eyikhona njengamanje kuyasheshwa uyazi ukuthi laba khona inkampani uthi uma unocode 14 nje zivele zokuthatha zofaka i-tracking zingasisho ukwazi ukuthi uyayibona ngendlela uyayibona nje uzayibeka uyayibona lezi lama-truck amaningi awo iy'nkampani lezi zamalahle lezi oyibona zinama-accident inkampani ey'njengalezo umuntu aza kufonele njengami nje angifonele athi ngehle ngonamba bani elokozaneni
0: emakalbiwe
1: ngehle ngonamba bani ngenzenjani manje umshayeli isitruck
0: esemotoesetruckini wenasekhaya yo
1: angithi yabona akuyona indlela leyo
0: uyofunda ngendlela eseshayisa abantu abangani
1: angithi uyangizwa angithi-ke manje-ke ilapho uhulumeni singeke kakhulu kabi nohulumeni sizama leyo nto leyo ukuthi uhulumeni sisize la ngoba babeqhamuka abanye abaqashi bethu baqashe abantu bangaphandle ngoba bayakwazi udriva thina sikwazi
0: udrive
1: beshe beqamba amanga
0: babazelaphi
1: hayi nokuthi
0: bona ba-trainephi sebekwazi
1: zabo bengafuni ukubakhokhela laba bantu bebe umuntu eyedwa bese babona emgwaqeni ingakho uhulumeni yithi laba njengoba umbona ngihleli la esabiza uhulumeni sacela ukuxoxa naye phansi uhulumeni sahlala phansi saxoxa naye uhulumeni siyafana emgwaqeni njengoba uyibona iy'ngozi zenzeka kangakanje u-1 and 2 sikhala ngabo abantu bokufika abantu bokufika ukuthi uma usuka naye egoli ubona i-truck ingami ulale wena uyavuka isiphambana nawe ibheke emuva yini na bahamba bewufotho lokhuzane londela okwase udrayive yedwa bayashitshana bayafundisana laba abantu emgwaqeni uyangizwa yini uma ufanele wena u-ofa ka-of yena angithi
0: akanalo
1: ikhaya ikhaya lakhe kuzwe elibone mhlawumbe ngo-December uyafika wena i-truck ayisekho i-truck yakho uma uhambile i-weekend uyayithola ayisekho isithathwe lo muntu wokufika sikhulume kakhulu lokho ku-government njengoba uwubona nje kunomash omash laba bakhona
0: yebo
1: badalwa yithi saqala leyo nto
0: wathini-ke senihleli naye phansi
1: belondeka uhulumeni uhlakaniphe kabi labantu balapha kuhulumeni uyabona kufike kuthenjiswe futhi bayakusho bethembise yonke into bese bejika
0: o bafike sebenawo bona amaphoyinti ukuthi vele abantu bafuna lokhu sobanika
1: yebo kube sengathi into ezokwenza kube sethembeni kuthi hhayi qhubekaningaki
0: iminyaka
1: nibanikeze ithemba kuphele kanjani kushintshwe u-MEC kushintshwe uminista kungene omunye ngoba ngikhuluma nje
0: naye athi sizolungisa
1: yethu sizolungisa kuphele kanjalo
0: angisilungise la mina ngithathe ezami iy'kweletu ngiyikhokheke bese siyaqhubeka
2: ohlelweni lwanamuhla lwe-Powerflex no-Master V sinobusi akayizwisisi neze ekuzibophezela empilweni yakhe
3: hawu Master V ngifuna ukuthila njengokunganginika ithuba lokuphefumula kancane ngikwazi ukushintsha uhlelo lwami noma inini uma ngithanda
4: ikhambi lakho i-Powerflex yakwa-Vodacom uhlelo lwenyanga nenyanga onginayo i-contract ama-credit check futhi ungalikhansela noma ushintshe noma inini
3: hawu wema
4: liza no-40 gig kanye nemzuzu engu-300 yokufona kunoma iyiphi i-network konke lokhu ngo-299 ngenyanga
3: manje ngayitholaphi-ke le nale ngaga
4: itholakala kwi-Vodapay app noma online hamba ubabonise ukuthi uphethe ikhala kahle
3: hayi ngizokwenze njalo
4: kunembandela further together Vodacom
5: usukaphi uyaphi wenziswa siyanithanda abashayeli bempolompolo nishayele ngokucophelela

0: Nina basembo kusho abafana bekholenzo nenkokhelo noma ikholenzo abafana benkokhelo basho kanjalo bathi nina basembo 237 isikhathi sethu njenga manje asikuthathe ngizokuthi ngabe uhamba buwensizwa kubingelele nakhona la studio kubuzwe namhlanje uthi angikho ngeke sikhulume ngisho efonini uhleli la eduze kwabe 086000 2437 086 000 2437 ukhoze sawubona. Okay, uyasibalekela lo sizama omunye futhi kuline 1 sawubona.
1: Mayilonda uyaphila?
0: Ngiyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila kakhulu, wayivula kahle ke wayivula ngosizo akasithole le phansi mdlovana.
0: Mhm.
1: Hayi ngoba nansi inyanga nje mhlambe kuyasiphoqa, ngicela ukuthi nje ke ngibizwe nazi ingothovu zethu la ka super group esidonsa nazi iphepha.
0: Mhm.
1: Ujabu wakamkhize, unothile wakamkhwanazi, uAmanda Ngubane, oyiwele noAyanda Ngubane, badonsa bonke la. Ubuyisile Ngubane, uLwandle Duma, uThembelihle Malinga, uSilindile Ngcobo, uNeli Mhlongo, uPritinia, uLungi Mthembu. Ngiyabonga kakhulu.
0: Bonga thina, ushayele nje ngokucophelela.
1: Siyabonga kakhulu. Ake ngikunike into yakho kancane.
0: Giyabonga. Thank you so much. We right. Siyabonga. Kubele babili sore buya futhi sibona ukuthi ngabubani esimthola 086 000 2437 ngabe ihamba phi inqole masondo sondo.
2: Yebo Londo njani?
0: Siyaphila kunjani?
2: Hayi sikhona. Ukhuluma lofezela ubomvu. Ngicela ukuthatha umuzi zondo. Olapha ku 2 days logistics. Bese ubini yeni ukhetha benyoni ayanda umgabadeli wepiano ngibonge nje ngezike edlule nokuyithatha sanele sangweni bese kuba umthokozisi olapha umdlalo oselapha ku-Legend Logistic bese kuba ugoqozile Mpele okwi-EML Logistic nozakhe Khumalo olapha Mtuba naye ukulapha kwi-EML Logistic bese ngibingelele nobabujomba lapha e-studio.
3: Ngiyaphila mina.
2: Hhayi siyoza nisibikele ukuthi unyaka ngizovala haphi ngoba savula nani lapha ebhingi siza ukuthi sizovala
3: hayi nasi siphalaphala pha eduze kwami iso sosho ukuthi sivala
0: ngingavulanga nani ngeke angenziwa kanjalo mina
2: vula sathi na sathi no
0: nani nomampanza
2: nomazulu noma zulu sathi nabo lapha yebo sekuyenze ukuthi masemvala sobe sinabo siyakumema ukuthi awube khona phela sivale nawe
0: yabo yisho kahle usinyakumema siyakumema ngizofika angikhulume sesikade uyaphi ubize uba kulungile siyabonga
2: thank you.
0: Dako, ngisazela ingcingo ngizwe ukuthi ke ngabe usukaphi uyaphi wensizwe ihamba phi inqole masondo sondo 086 000 2437 ukhoze sawubona.
4: Sawubona Mamthiyana.
0: Unjani?
4: Ngiyaphila Shandu njani?
0: Ngiyaphila.
4: Ake ngibingelele kwinkosi yami uMenziwa kwaMvundlano kaXhoko.
3: Oh yeah.
4: Umntwana wakwathula ubuke.
3: Hawu umntwana kwathi waphumdelile. Hawu ngiyathobeka kuzwizwi.
5: Ngithobeka kakhulu Menziwa, ngithobeka kakhulu umphathi wami. Mamthiya umphathi wami loyo.
0: Mhm. Wenjani emsebenzini wengakuthethisi?
5: Inhlobo uma sengibona yena nje ngikuqa ngedolo phansi kwaziswa embethe nobukhosi phela ababiyela amakhosi.
0: Yebo.
5: Ngingumbukeni ngakwadlaza ekhaya isejozini ikunze udolo iphathini ngilaka wadensi ke ngokucela itorho
3: wegezile kushono
5: izinto egezile meziwa ngisho njalo ngoba ziyageza wemalonda ziyageza.
0: Yebo.
5: Nkosi yami umphathi wami inkosi yami sivele yasithengisa yathi eyi banayo into yokuthenga yathi eyi bathi owe
0: ninayo vele
5: sesiyothi siyayilandula kuthi hawu indaba eyiphika sekuthi hayi
0: ikhiphe siyazi ukuthi
3: khona
5: kodwa nkosi yami ngangatela Mthiya ngangatela ngelila ngathi hayi uyokuthi ukufika nje lapho ekhaya likababa kuthiwa kaphumdelile sekufanele ufunde lapho Ngiyabonga kakhulu insizwa zonke zempolompolo la igijima khona, ngizihlonipha zonke. Inkosi yami ngeke ngisadle isikhathi, menziwa uphile nje ube nganeno. Sibonga kakhulu, so sibongele nakubaphathi nakuyo undodakazi loyo siyombona ngelinye ilanga. Basihlonipha kakhulu abasakazi bonke nje menziwa senkoqa. Hey, abasakaza ngazi bayayithanda iMpondo-Mpondo noma kuphi la uke kwangena khona. Uthi awusiphele yonto bonke bafundisiwe angazi lonke uhlelo bodwa because ekuseni omroza ontsha la uke kwangena khona udriver wathi ngoMpondo-Mpondo kuthiwa ithinte leyonto. Siyathobeka kakhulu, asazi singathini. Angikadle ngihlehla
3: bafundiswa yimi, awusho ngani, awuncomi ngani yimi engabafundisa bonke laba abasaka.
5: Awu Nkosi yami, menziwa sabakho baba, usikhathe njalo umenzalo menziwa nabaphathi bethu. Sonihlonipha zonke iy'nsuku, nithobeka kakhulu ngani zakwethu. Amen,
0: amen. Siyabonga sonobuye futhi. Ngabe hamba phi inqola emasondo-sondo?
6: Ngibingelela eMayilanda.
0: Unjani?
6: Ngiyaphila. Kunjani?
0: Sikhona nathi ba, sikhuluma naye.
6: Umusa mina ngamthembe lapha eBergville emavesithini. Ake ngibingelele nje nakubabuhlompa, ngeke ngiqale nje ukukhuluma naye kunamhlanje. Selo ngangiqala ukungena ngipolompolo, angikaze ngikhulume nobabujomba. Ngibingelele babujomba.
3: Hawu, unjani na?
6: Hawu, ngiyaphila baba, ngiyaphila.
3: Hawu, siyabonga mani, phila. Ibambeni kahle madoda emgwaqini, ibambeni kahle.
6: Hawu baba, sihlale sikulalele, sihlale sikulalele. Uyokusiyala, siyala, usiqaphelisa ngaso sonke isikhathi. Ungapheli mandla baba, ungapheli mandla. Njalo singadima mina ngizapha eBergville igama ngomusa. Ake ngithathe izinsizwa zaBenko zonke zalapha kaWinburg zonke, hayi zonke zazimusa. Ngibonge ukadlaza uMtolazi lapha wade sinomfowethu Milton obamtambo zebhefu. Hayi, ezinye ngibuye ngithathe ngelinye ilanga. Ngiyabonga,
0: usibonge kabilivi lolo langa lelo.
6: Hayi, nami vukezangangayo
0: lwesilolzayo. Obviously kulungile. Siyabonga.
6: Iyabonga, siyabonga.
0: Singaphazamisani nala kuma-voice notes. Uma ngabe nje umshayeli wempolompolo, hayi omunye uzoyingenela ikhonzele kumina 0791639874. Umshayeli wempolompolo ungathatha nje nawe abambala lwaphayanga, ngoba sinaso sona isikhathi esincane, sona sisekho kodwa sikhona-ke sincane. Ngingakuvaleli ngaphandle nawe kuma-voice notes. Angithathe manje abahlanu la kuma ecingweni, sasabahlanu bese ke siyayivala. Ukhoze sawubona. Molo.
7: Hello, malo, njani?
0: Ngiyaphila, kunjani?
7: Yeah, please.

0: ngikukhonze nosiqina. Hayi, ngibonge kakhulu mananda, ngibonge kakhulu.
1: Ngibonga mina.
0: Ngiyabonga sisi, ngiyabonga.
1: Sisha i-countdown manje abawu-4 abokugcina ukhozi.
2: Imina wokugcina ngi.
1: Hawu Luthu, angigcini ngawe namhlanje.
2: Ujomba lona ofenemfene la.
3: Umthakathi.
2: Ufenemfene ujomba enkulu.
3: Umthakathi.
2: Ah, sile nje ujomba, siyabonga kakhulu mfowethu. Nge uzobeka nje eminye imithetho sisi. Ukuthi ithini. Siyabonga kakhulu ujomba, ufike ngelinye ilanga nje sikuhle ukuthi usekhona. Ngoba phela wena umthakathi omkhulu. Nalokhu nje futhi ukukhuza ejomba ukuthi sike ngibona iy'nkabi lezi mbili masuke sihamba seyifikana kuthula ini seyibanga zombili iy'moto ey'ncane ubone seyihamba ukheleke manje. Nalokhu nje ukukhuza ejomba kakhulu.
3: Uyabona babuncanana, lokho yikho lukade ngusho. Uyabona kuney'mboni ikakhulukazi ema-truckini, angifuni-ke kube sengathi mangase siyikhulume lento wencanana, futhi lento ikuhlungabi ngoba yenzeka lapha kondundulo kwesakhe impela. Lama truck lawa angazi ukuthi usuke kwenze njani. Ngicela singayibizi ilogo zayo, ngeyilanga soyibiza. Amabhakede angazi ukuthi kwakhala nyonini, angazi amabhakede.
2: Uyabona njengobusho impela, yipho impela thunzi ubone sebebanga bobabili manje, senihamba kancane-ke manje iy'moto ey'ncane. Uthi uyabheka ukuthi awubheka iy'moto manje sezimbile manje.
3: Kanti uyabona nje Ncanana, kwakuthi uma ukhumbula kahle udrayive omdala Ncanana sifundekile. Iqala inkampani bekuthi iy'moto bengavumelekile emgwaqeni, iy'moto zilandelana, ama-truck alandelana ebe u-4 andawonye. Uma ukhumbula kahle kwakufanele ngaphakathi kwawo wawungabeka amaloli awu-10 amaloli phambili, seyisholo kungekho truck enye yakubo ngaleso sikhathi. Ngisho amaphoyisa emgwaqeni ayinimis mayibona nje ukuthi naka nilandelana kanje, ayinimis kodwa namhlanje asazi namhlanje ukuthi kwenze njani.
2: Hayi,
3: labo abantu badudulana bezobongena phakathi bonke, ubathola ukuthi sebengena ehlathini bonke, ngisho esiweni beyongena bonke kanye kanye
2: impela. Nalokhu ujomba kokade ukusho ukuthi uhulumeni uyena wavala inkampani ukuqala ukuthi uma uthola iy'ncwadi uhambe uzoshela ama-truck uhambe uyongena ku-training yakhona eyakhile lapha ngaphambi kwa-system enkulu ukuthi wanje awuxase e-truckini ungadlulanga lapha ku-training.
3: Yebo, yayilapha ephayintani bayivala, yiyo
2: nasephayinti bayivala futhi engingasho ukuthi yavalelwana. Izinto ey'njalo nje, iy'ngozi ey'ningi bezingekho kuqala kanje, kodwa ufuke ubone nje ukuthi hayi akusanakwe njengokuqala. Ngiyabonga kakhulu Jomba mfowethu, umthakathi omkhulu.
3: Bayi,
2: ngokubona lapha mhla ka 26 enkonzweni
3: nakanjani.
2: Okay, ngiyabonga Jomba.
1: Kulungile, bayi bamncana la. Sithathe manje ngithe yabebe abathathu ke manje abokugcina ukhoze sawubona. Molo,
4: sawubona njani Ntoka?
1: Ngiyaphila, kunjani?
4: Ngiyabingelela nakumhlonishe lo naye lapha esitudi.
3: Ngiyabonga futhi, ngiyaphila.
4: Umfowangwenyelo ngisejozini mina, kodwa-ke ngilakho entrija manje ngisuke eThekwini. Cha, ngisebenzisa enginazo nje lama-DT zonke nje insiza omfowamageba nomavuso nongcolosi enginazo. Bonge-ke neyalo abadala ngazo futhi inhlonipho yona ebalulekile kosakhe bemgwaqeni.
3: Amen, amen.
4: Ngiyabingelela kuhloniphana mahlaphi nje. Khona nje ukuncane nje ngathi ngeyilanga ngithi ngimile robotini ngabona enye i-target ayithi become ngathi mina bona umuntu uzongena le robotini sele ngidulele kodwa ngathi kuma kancane. Nangempela wathi mayifuna ungena ngathi mase ngithi ngiyasikaza wagama lina sephakathi ambuzo wenzani akangithukanga kanje umuntu umfoke u-driver. Wangithuka u-driver wakhuluma ukuthi ayithanda ngakubo kodwa yabona kungahloniphana emgwaqeni kodwa befuna ukushaya i-robot.
3: Ungafundiseki kuba lo muntu waya nje training wayengekeza yize leyo nto.
4: Hayi, siyabonga kakhulu.
3: Ngiyabonga.
1: Ngiswela amandla okunivulela mina i-training ngoba ngiyahambisana nale training, yazi ukuthi ngiyayizwa futhi ngabe nje kulula kakhulu kabi. Ngicabanga ukuthi labantu abaningi ngabe bayasebenza ngoba umuntu ngabe kusezandleni zakhe ukuthi uyayithola le training noma akayitholi.
3: Aqashwe.
1: Asithatha ababili abagcina izivala ngabo-ke manje.

0: Ubani simtholayo? Ngabihamba phi inqola emasondo sondo?
1: Yeah, khona la e-Auckland. Auckland kakade ngithi. Ninjani sisi? Ninjani sisi?
0: Siyaphila, siyaphila
1: Ngikhuluma
0: kunjani?
1: hayi sathi ngikhuluma noneba nakebeke okay. Saka somthembekayo, eyi inkinga yami inkulu, angive ngisemoyeni ophasi. Khona umfana wami la ekuthiwusenzo wakangubo, angimazi ukuthi ushayelela eThekwini ko-Durban North kanjani. Kodwa sekuphele iy'nyanga akafoni, akasho lutho, okuthulekile nje mntanami. Abangani bakhe angibazi, abangani bakhe abashayela nabo lapha la eThekwini
0: Ushayela impolompolo.
1: ko-Durban North. Ushayela iy'moto lezi amatekisi lapha na ko-Durban North. Manje angimazi ukuthi wenze njani, kuthulekile nje iy'nyanga mhlawumbe ziwu-4 manje angazi kwenzekeni kulo mfana.
0: Inkinga-ke la
1: Ngiyabona
0: abashayeli laba bempolompolo angikholwa ukuthi bayamazi bona.
1: ngicoke bayamazi, hhayi abamazi, kodwa-ke sengithole ukuthi omaziyo lo mfana owakanqetho yena la ehlala kubo la ehlala khona, kodwa ushayelele Durban North.
0: Azwanesono kodwa yazi lo
2: hayi sizomemeza welodwa, sizomemeza
1: abasizayo la eThekwini. Manje angimazi lapho kuphi mntanami, ngiyacela umaziyo lo mfana uSenzo wakangubo kanqetho, kodwa mina ngumkhulu kuyena.
0: Yabo nje ngisho lokho ukuthi unesono, uhlupha umuntu omdala ulali manje koshawe 3
1: ucabangana
0: naye. Yazi
1: ngiyacabanga uNkulunkulu angazi ukuthi mfana wayo ushonipha ukuphi, ngoba nogogo wakhe la uthi yamfonela akamtholi. USenzo wakangubo kanqetho, kodwa ula ko-Durban North. Mina ngila e-Auckland, mina ngila e-Auckland, mina ngune wakasophela oshade nodadewabo kagogo wakhe.
0: Okay, no ubo kuye khona ko-Durban North, uvele uye e-rank uyobuza khona.
1: Angazi ukuthi ngoba phela mina ngishayela la
0: kanti nawe uyashayela futhi kulula phela, uzobuza abanye abashayeli, kulula mos.
1: Ngiyabonga ma, sengisho ukuthi nje abezwayo,
0: kodwa abezwayo bayomtshela uSenzo noJola noSenzo bakithi siyacela uyafuneka ekhaya.
1: Unoma wengane ala kunanda angazi kanjanijani, kodwa-ke hayi angibona kuthuli, angazi kwenzekani ma. Ngiyabonga Nkosi yami, ngiyacela ongizwayo nje
2: nathi somemeza, nathi somemeza.
1: Ngithole inamba ethi 065 713 5030. Inamba ngithole kuyona, angazi ukuthi umfana ukuphi uSenzo wakangubo.
0: Okay, mayesebuyile uzobenzani?
1: Eyi angazi ma, sengimdala phela angisakwazi ukushaya.
0: Ufuna abuye nje, cha bengingasho umshaya ukuthi uzomenzani, mhlawumbe ufuna abuye ekhaya, ufuna ondle ukuthi ubufuna
1: ukwenza
0: imisini ebalulekile.
1: Ukuthi kwenzekalani ma, kwenzekana ngoba uyashayela udrayiva lo mfana.
0: Hayi kulungile-ke baba, sithembe ukuthi
1: uzotholakala. Ukuthi asazi ukuthi kwenzekani kuyena, ngoba manje asiphazi ukuthi kwenzekani. So manje asimazi ukuthi uphi, asikwazi ukuthola ukuthi ukuphi.
0: Okay baba, kulungile.
1: Ngiyabonga ma, unewasokhela kanqeda umngcolulo.
0: Okay.
1: Ngiyabonga ma.
0: Hey, ingane ziyahlupha. Ziyahlupha. Ayike yakheka lahleka abajoba. Ya vele hamba na Wi-Fi ma truck inevele anyamalali angasabuyi. Ayikho. Ayi no, siyivalile isikhathi sesiphelile. Siyivala la, mhlawumbe wakho nje awokugcina. Ungathini?
2: Cha. Amaningi Ntokazi, ake ngithi nje ake ngibonge kakhulu Ntokazi. Ngibonge nje ithuba enisipha lona, ngiqale kubona abaphathi ngize kunina abasakazi, kuwena kakhulukazi oshayela uhlelo njengamanje, siyabonga. Kusiphethe kahle nesineke. Ekuqaleni ngangithi ayi ngathi le Ntokazi ayi ayiswa kahle le depo ngolopa.
0: Bazi wangisukela ngangitheni.
2: Ngathi ayiswa kahle cha. Imnandi into uma ngabe uyisebenza uyizwa emizweni yakho, kubalulekile kakhulu. Siyabonga Ntokazi, futhi abalaleli bonke bonke nje abalaleli ubathatha ngendlela eyodwa. Lokho kufunakalayo ke ngithi nje ey'nsuzeni zonke emagumbini ama nomhlaba, mina ngiwujomba-ke ngokwabiyela empangeni esigodini sakwaCebekhulu. Inkosi yami uCebekhulu uyayibona nje lapha ephalamende mayi uthi ubuka lapha nansi lapha ephalamende imhlophe ithelile.
0: Yebo.
2: Cha, ngiyabonga lonto kuzo zonke nje insizwa, wabona uDolly Parton nomthakathi, uDolly Free, omashansi omahawu omvulane, triple P, omgabadela opiyane. Eyi ngabala ngithini bese ngithi intokazi engikhumbulayo uMangwane uNomthi uzothokazi nezinye nje ziningi kakhulu Londeka ngivala.
0: Yebo.
2: Asenze sethembiso mina nawe.
0: Ngilalela.
2: Ya, kubalekile ukuthi labantu besifazana abadrive ama truck. Sibathole. Seke bafika sabaletha ke.
0: Okay.
2: Ya, yeah, uLondeka uXoxo usayinobingelela. Mhm. Iyadingakala ukuthi ake befike nabo bezovela bekhuthaze
0: abanye abantu besifazane.
2: Abanye abantu besifazane ukuthi kuyasebenzeka kule mboni.
0: Mhm.
2: Kubalulekile kakhulu lokho.
0: I know.
2: Kungabi sengathi imboni yabantu
0: besilisa.
2: Besilisa kuphela.
0: Qinisile wena njengaze ngacabanga.
2: Ngicela ulokho zanini. Ndoke ngicela lwedwa nje udrive ngoba hayi mina sengayihlalele ekhaya. Ngicela lwedwa ngihambe nawe. Hey cool.
0: Okay.
2: Yeah, uyibambe.
0: Ngeke nge. Hayi ngikhayeli.
2: No, uyibambe nje uhambe naye impela nje uyigogobana.
0: Yo, bakithi.
2: Uyoyizwa uthi ngisho imoto yakho.
0: Nandi.
2: Uthi imoto yakho lo idrivayo uyekhaya iyona. Enzima mosula lapha phezulu le truck noba yonke into uyibona kuphi uyibona
0: ubonga lapha manje
2: uyayibonda isibreke yakho veluthi
0: sweet
2: sanalethe yakho uthi
0: kulungile ngiyakuzwa sibanga kakhulu ngesikhathi sakho sithembe nje ukuthi ke mlaleli nawe ul enjoy le sihlelo lwethu lwanamhlanje sesibheke kuona ke impela emaphethelweni njengamanje ukhumbule ukuthi ngo 3 o'clock uzobe khona uphindi phehleni nawo ethi ke ulibo lokuqala ngaphambi kokuthi ke ngikufakele ingoma yokugcina asenze kanje
3: isi

0: Eme kom sa sige nga mashim ema bili na ni libum bere horle chupek se ni ushakam na ni gaw stone boy ati therapy ay ema mo sa jem kishima no lim la stupid bow stupid bow stupid bow bow ah chika kulung ilega kse na ni kishima ka na wae kamas kishima ka nje na ati se anzi kutike ufuka numpaka kabazelo mili na ulindelo kushukuta ay bo ay seka ku platform 4 Siku platform 8 into igijima uwela awu bakithi kulungile ngona siqale ngapha ke kusiqephezana sitshele ukuthi zime kanjani izinto emgwaqweni
1: ezemigwaqo no Clarissa Mfeka
2: ezemigwaqo kukhosi breakfast ngu Clarissa uwaMfeka sizoyiqala khona laphana enqutsu abashayele babuthumela imbiko la yokuthi inkunga impela ayibahambisi kahle emgwaqweni khasa phansi kakhulazi malubangise laphana ngase babanango ngakho kuhambe ngokukhulu ucophela lamozubulula ngakhona kunemoto eyiphazi kunemoto ephazimisile ku N2 edala ukuthi ke ezinye imoto ihambe kancane emoqede nje ama bridge laphana emngene Springfield zimbheke laphana ku Spaghetti Junction sibheka laphana eMoy River njengamanje ku N3 ngapha nangapha gaqumpela ngalesikhathi kusene kuthanda ukuthi kuyaphithizela uhambe okukhulu ucophelela mozubunqamula khona kakhulukazi laphana komarani ko Moy River Toll Plaza namhlanje ekuseni sithinta kancane laphana eGauteng sibona ukuthi nesimo sakhona sinjani siyazi ukuthi ngenjalo lapha eLands Haven sisiqalile isiminyaminya sakhona esiqhamuka eJamestown eHilton Hayes sifikelele ngakufan Buren mobheke eBedford View no M1 now futhi usuqalile ukuhlupha mozubunqamula ngakuBoysons uyongena enkabini yedolobha laseGoli kodwa kwamanje kusahambeka no N1 manje akukho kubikwayo okuthanda ukuba nzima yonke emzele evulekile ungahamba okhululeke namhlanje kuseni mokhona ukuphazamisa emgwaqweni uyakwazi ukungithumela o WhatsApp ungithumela location ungithumela ivideo uchaza ukuthi yini ephazamisayo oyibonayo lapha emgwaqweni 071 613 6667 lo 071 613 6667 ezemigwaqo kukhozi FM ziyahamba phambili
1: ezizidimela
3: Asasele lithuba ngibingelele iThimba loKhuzi FM nabalaleli bohlelo abakhelwe iTimela zethu aprosa metro rail ekuseni iTimela zethu ke zihamba kanje ngale Goli iTimela zethu ke zihamba kahle kuyo yonke nje imizila ngale enyakatho nalo iGoli ngokunjalo nangala eNingizimu nalo iGoli sibuye size ngala KwaZulu-Natal umzila nje othanda ukuphazamiseka umzila waseMlazi ngenxa yokuthi kunomzila odwa osebenzayo mase kuthi ngale eKitso Ridge khona iTimela zethu ke sebenzisa umzila owodwa njengoba kulungiswa ngale Kitso Ridge ukubambezeleka nje esingakulindela ngale Kitso Ridge kulinganisela eshumini nanhlanu kwemizuzu sicela ukukhumbuza-ke ukuthi lesi sigaba sokuqala sokuvalwa kolayini waseKitso Ridge kusavalwe nje umzila owodwa kepha ngesonto elizayo kuyobe kuvalwe yombili imizila okuchaza ukuthi ziyobe zingekho iy'timela ngesonto elizayo lonke nje isonto ukuze kushaye umhlaka 3 enyangeni le ezosobuluka sicolisa kakhulu kubagibeli kodwa lokhu kwenzelwa ukuthi kukwazi ukuthi kuhambe kahle iy'timela zethu sikhumbule ukuthi lo mzila lo waseKitso Ridge umzila omkhulu obuye uhlanganise isifundazwe zonke nje la KwaZulu-Natal iy'timela lezi zempahla eziletha impahla la echwebeni lethu ukuze nazo zihambe ngokukhululeka kanye ney'timela lezi esiyisebenzisayo thina singabagibeli sacela nje ukuxolisa kakhulu ukuthi iy'timela izobe zingekho ngesonto elizayo laphaya eKitso Ridge mase kuthi kweminye imizila-ke la KwaZulu-Natal zikhona iy'timela zethu zihamba kahle zisibambile isikhathi siyacela-ke futhi ukuthi uma ngabe usesitimeleni ungabe ususebenzisa womabili ama-earphone sebenzisa nje elilodwa i-earphone ukuze uzwe ukuthi isitimela sesiyigeti ngoba iy'timela zethu phela lezi seziyakhuluma ziyakutshela ukuthi ukuyephi njengamanje ukuze ukwazi ukuthi ungadluli nesitimela le ndaba yokuthi udlule nesitimela umuntu befake imali yokuza seniyalwa cha akusenzeki manje ngale kwalokho angisilelithuba ngibonge kwithimba lokho lekhozi breakfast abaliboshela abakhele bey'timela zetaprasa abatroyel asifini futhi sihlangabezane engosini yey'timela elandelayo nimbe nosuku oluhle
1: le yi-breakfast yokhozi

0: Isikole sonke nje. Kwakuvele kwemnyama nje ngibele ngiphatha ubuthongo ngilale zwi.
1: Hey bakithi.
0: Kwami ingane sezithi na.
1: Ni. No. Blue. Yizo
0: ukuthi nya. Yozo nje ngendukula emhlangeni.
1: Awu bantu. Awu bantu.
0: Futhi bakithi ha.
1: Uyazi ngutshela umntana ekhehla. Ah wangosona isidomo futhi keke kumvela umuntu oyisidomo. Kahle kahle uyabona nje lokho okwenzayo wena ukwazi ukucupha imigogo nocupha inyoni nokhanda ihlilingi ukukhombisa khona ukuthi ubuhlakani vele babukhona ngoba khona bangakwazi ukukwenza kuyimanje.
0: Ey manje lokubuye inyoni ngoba manje abudlisi ngaluthi yiphi nje engiyithola umsebenzi wokucupha inyoni.
1: Ey yabona. Mana bafe mithi yakuzabula. Ey manje uzokathi ubuhlakani beyinyoni. Manje ngifuna ukuthi uzozokithi uyinyoni.
0: Kodwa ngiyaxoxisana ngale ngoba akuthanga ngoba ngale bala ukuthi inyoni ngale bala ukufuna ukudatshukela ngazama ngoba ngakhothi 14 ngihamba ngevaterkan ngikhululekile
1: ngenkezo
0: yangandaba
1: awu danga siyabonga mtaka baba awu mfowethu ayenye inkosi mala ukuthi ubuhlakani beyinyoni ukhoze breakfast someone someone asakubingelele ekuseni awubalekile bakithi 086-000-2437 sikhuluma indaba enkulu ke yeyifunde la ukuthi wena ngempela mawubheke emuva isiphi isifundo othi hey sangichitha isifundo sangichitha ngaze ngafuna ukuya esikole sawubona
2: yeah sawubona wempokamvela singibingelela ku cause breakfast
1: bafo
2: igama lami ngomlindozi buzz voice ngiwasechivile
1: hey tada
2: mina bafuthi hayi ngishayeli mesa ngifuna ukuhamba manje ngizela qeda umahlekule nje namandla ka x hayi ma exponents yonke le
1: yakushaya yakuchitha mntaka baba
2: ngayi ngichithile mfowethu ngifuna ukuhamba mangayi ngikhawathile yona lezi zinye bengiyiphushe kahle kodwa ayibe sifikela kwi-mess bekuyisichina uqobo lwayo
1: hey mfowethu hayi ngoba uthi inkinga bekuthisha isifundo nje
2: eh angifuna ukuhambela uthisha ngeke phela ngisuke nje primary ngiyoqeda umatric laye kuyena uthisha ibithithile yimini ebengingayiphiwanga
1: hey mfowethu awunxese mntana ekhehla kumanje uyasibona kodwa isidingo sayo manje ngoba uphila nje uncenga
2: ke hayi futhi yadinga kakhulu yabona ukuthi impela yayiyona impilo kahle kahle
1: yeah
2: yomuntu kahle ngoba yonke nje into imath mazobhexisa
1: hayi iqiniso lelo mntaka baba nxase bafozi uyazi kulungileke
2: Hey,
1: tada. Hemzo zika manje ishakalolunye sele liyabumbana ngehora leshakalombile kuseni kulona ke ukhoze breakfast. Hey, thumela ivoice note so idlale ke ngokuhamba kwesikhathi ngale ku 8 bakithi. Eke size ukuthi abantu baphawula bathini ngalolu daba. Sikhuluma nabantu ke abathi hey mina ngiyayivuma induku yesifundo esithize. Ayi sasinqulekisa manje sengishaphansi. Hey, madodoti ngikhumbula safunda amaqhaki. Hey, weclarise.
3: E primary.
1: Hey, sifundisa amaqhaki, sifunda amaqhude.
3: Maselesele.
1: Maselesele. Mm. Angilifuni kabekisa leselo kokuqala.
3: Nizana bangani.
1: Eh sadlala kusakhula kudala. Eh unokuphuma iyodlala egcekeni lapha ekhaya. Eh singabikho ke ezinye izindlu zokusele endawo nje evulekile sidlala lapho sidlale ebese uyishiya lapha icathulo. Sekuthiwa isikhathi sokuyogeza yabona siyodliwa ugeza kudliwe kuyolalwa. Ngakusasa uvukela khona lapha. Uyabona? Hayi impela sonto. Eh kanti ngizothi ngingifika. Esicathulweni sami lesi angisabheki ukuthi khona ni phakathi angasifaka ngenze ukuthi bitch hey iyabanda lento kuthi tif ekhanda lami ke mina ngithi hayi nyoka ngajikela isicathulo sabheka le iselesele labheka le nami ngangibheka le
3: eish
1: angiphindanga ngalifuna iselesele impilo nami ngoba lewamuzwa usasele nangaphakathi enhlizweni yami. Caba ngimncane kanjani? Hey, uyahleka Clarice, le mini.
3: Yaqala ukuza ukuthi kodwa isaba. Yisikhathi sokuthenga ngobuhlakani, ngokonke okukhulu, nokukhokha kalula kwe-Russells. Wonga inkulungwane kufinisha, ama-appliance, imbhede nokuningi. Thola okuningi okudingayo ngenani elingcono. Ube nezizathu eziningi zokuthenga neyindlela eziningi zokukhokha eyingabizi. Ungazibambezeli. Phuthuma kwa-Russells lapho thenga khona okuningi ngenani eliphansi.
4: Uma ubona sengathi awukwazi ukukhokhela ummeli, awucabange futhi. I-Client Legal yenza uthole ochwepheshe bomthetho ngenani eliphansi. Amaplan ethu ahlanganisa ikhava yakho, nomndeni wakho wonke, nowengeziwe. Amaplan ahlanganisa ezezimali, ezobugebengu, nezabasebenzi. Kungaba ezokuzivikela.

Sekuyisikhathi sembuzo bangani bami. Okokuqala uthi, sitheni isihloko sendaba yanamhlanje? Iziphi izilwane ezifuywayo emakhaya ezaluswa intombazane encane? Okugcina, kungani sisintombazane yayinesibindi? Kubaluleke ngaso sonke isikhathi bazali ukuba siqoqele abantwana izinganekwane noma sibafundele izindaba ukuze bathuthukise ulwazi ngokwenzeka ezimpilweni zabantu. Umntwana ofundayo usethubeni elihle lokuthuthukisa ulimi lwakhe lwebele futhi ufunda amagama amasha zonke izinsuku. Nathi bantwana asiqinisekise ukuba sicela abazali bethu ukuba basifundele izincwadi. Asiphinde sihlangane ngokuzayo.

0: nawe yoJJ alayo JJ khona kodwa into ebalekile nje kakhulu ukuthi kubalekile sisazaneni uma ngabe ukukhuluma ukuthi hawu cha umfundisi ugogo webandla la ukuthi endaweni yasekuthini
1: awu ngiyabonga Swalisa mina ngingumfundisi ugogo webandla lamaluthela ngizinzeke lapha okwamanjena lapha eFingem
0: ukhona khona la eduzane eceleni kwaseduze
1: Swalisa
0: ngiyabona ngiyazi ukuthi nani hey ukushuthi usofile inkonzo ezihlukahlukene zabesifazane njoba kuyinyanga yabesifazane bethi sasenza ukuthi manje sasihlangana ukuthi manje mfundisi siyakubikela manje
1: kuningi mroza abantu bathwele ubuka iTV ufunde iphepha uya kwi social media kuningi abantu bathwele bakhathazekile
0: angazi noma mhlambe mfundisi ungangivumela yini ngithi awu ikhona yini indlela ukuthi singakuthola uma ngabe ukuthi siyafisa ukuthi ukusikhulekise sikude lasuke sikhona singeke mhlambe safone ebusuku ngo12 noma nje sithumele uWhatsApp uthi ngicela ungikhulekise nakho ngihlushwa zingane nakho ngigulelwa nakho inkinga ingami nakho ngiyakudokotela angazi uzofika athi umeseke eselihlolile igazi wabona uzoficani ngiyacela ungikhulekise mhlambe ungavuma yini mfundisi ukuthi usiphi inombolo yakho noma indlela nje otholakala ngayo
1: Yebo Swalisa kuyangithobisa lokho ngale nje ukuthi ngethule inombolo yami siyakhuthaza ukuthi abalaleli lapho kuma localities abo lapho bekhona baxhumane namabandla abo nabafundisi babo kanjalo ke okunye sekungenzeka kodwa nansi ke inamba yami ongathanda ukuba simkhulekise sikhuleke kanye naye 083 232 9705 le nombolo inawo ke futhi uWhatsApp
0: singayiphinda nje mhlambe mfundisi
1: 083 232 9705 ongibhalela kule nombolo futhi uyawuthola izintshumayelo zami njalo ngesonto ekseni uma ekwamukela lokho ngiyabonga Swalisa
0: mfundisi ugogo siyabonga kakhulu mhlawumbe nje ngakulekelela ngakho umlaleli ukuthi uma ngabe uthumela uWhatsApp uvela uthi nje ngikhulekise khona ezoshesha abone ukuthi cha nayi indaba uvela uthi nje ngikhulekise useyazi yena ukuthi hayi uWhatsApp oqondile ngicanti kuyomsiza nakhe lokho ngoba sibaningi kakhulu siyabonga kakhulu mfundisi
1: ngiyabonga kakhulu Swalisa ngiyathoba kakhulu Nkosi ngibusise
2: Ngikhulekise wehle umthwalo.
3: Vula amandla eProsiden 4-in-1 formula. Ingabe udinga umuthi ozohlanza umzimba wakho ngaphakathi, ugcina unempilo noma ngabe uneminyaka emingaki? Amaphilisi eProsiden akusekela ngaphakathi nangaphandle, akugcine uphilile futhi ungumqemane njalo. Umngani wakho wansuku zonke wezempilo. IProsiden ivikela ukuguga, ukuvuvukala, isifo senhliziyo nesifo samathambo emzimbeni. Itholakala kuwo wonke amakhemisi. Uma engasho ukuthi iProsiden akuyona iProsiden.
4: Ukulahlekelwa othandiweyo akulula neze kungakushiya unengcindezi enkulu. Kwa clientele izinhlelo zethu zomncwabo zikhokha imali engakapheli amahora ngu24. Uthole ne-airtime ka200 wamarandi uma ufaka isicelo samalungiselo omncwabo. Sikhava abantu abangafika ku13 kwiplan eyodwa. SMSa ukhozi ku34419 ku34419. I-clientele life i-FSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
5: Ukhozo lumaphiko

athi angaboni mina lamaqhinga akhe. Usefuna ukuvela ngibalekele kanjalo nje. Ucabanga ukuthi nami ngizovela ngikhohlwe kalula kanjalo nje. Ekubeni uyena wayifumela. Ngoba nakhe ijahu ukuba nengane. Manje sekuyamxaka lokho. Uselokhu ebika lokhu nalokhu. Yangangilokuthi mina akangizame. Eyakangizame. Ngcono futhi ngoba nawe uyangazi. Ungazi kahle. Phuma sengikhohliwe yini. Ngeke. Akulula. Ngiyangikhohlwe kanjalo. Ngeke angisoze. Kiswa kude kabi mina naye. Ngazi neyigaxa zamahlazo akhe. Futhi nawe uyakwazi lokho. Kodwa uma ngabe kuwukuthi ulungele impi, ngiredi. Sengiredi, ayivele ihlome ihlasele. Sokuyobonakala khona. Ngibheke nje. Ngiyambona phela namanje ukuthi akamnandi. Ngimbona kahle. Ngoba nakufanele mina ngihleke. Ekubeni nenze into enyanyisayo, angeke.

0: He. Uyazi uzuzani bese ngithi usangcunywana. Kodwa manje hayi, sengithanda ungaboni kahle.
1: Hawini futhi manje sithanda sami. Kanti yini ngempela ngozuzana?
0: Awukaze wena uzunosiselo uso Joseph Nkosi.
1: Hayibo, engabe ungidide kanjani uzuzana kuloko? Ngoba yimi gugu engihlezi ngimbona. Uma iseqala le mkhuba yakhe.
0: Hayi angazi. Mhlawumbe mina nje nginovalo akho lutho.
1: Hayi sithanda sami, phela ikazi nuke ngosiwe.
0: Hey, ngeke ngazi phela noma umuntu sewahleli nje esovalweni.
1: Aw gugu. Phela na uyazi ukuthi uzuzana sikaze simsolele uma engenze lutho. Kukhona kushuthuka asephezi kwakho manje.
0: Kodwa emva kwayo yonke le mesi aseyenzile uzuzana angaphinda yini konje.
1: Hey, inkosi yami. Nokuthembisa kwakhe nje ekhaya uyakhumbula gugu.
0: Ngikhumbula kahle. Ingakho nje ngithi angasigila yini kanti futhi uzuzana.
1: Yoh.

Nkosi yami. Ngiyazi siyona ngokwenza nangokucabanga nangokukhulu. Kodwa ke mina ngikhumbula njengoba umuntu Nkosi yami. Noma ngathiwa ke ngona. Kodwa sengaze ngijeziswe kanjena pho. Kanje. Sengumgodi onganokwanja manje. Kodwa yena umntanami kuyophinde ngimthathe iphi nje. Hayi, ngibheke inamba yakhe wayena lo muntu ukuthi ngabe isasebenza yini. Khona-ke nje kodwa ngizothi nje uma ngabe ngimthola ba. Akubeka kwacaka nje akadinge lutho lomhlanganisa nami. Bakithi. Kodwa mina nje ngangifunani ngempela endodeni enonkosikazi. Ngoba wangitshela kahle ukuthi yena unomfazi. Kwayimina futhi ngizomhlonipha umfazi wakhe. Ungamanje. Ngingedwa enkingeni, engenakhanda, engenamsila. Nkiyanki uqobo lwawo phela le. Angiyeke nje futhi ngamfonela, angazi noma ngimthola ngizothini kuyena.

0: Ay bu.
1: Avcım bu.
0: Ay bu. İyiyin mancelen.
1: Ay bu. Av anda mı piriz?
2: Noma koku. Noma koku. Oza ngapha.
3: Yini kwenze njani? Wangimemeza kangaka Thembi Nkosi.
0: Ay bu sithandwa sami. Buka phela imkhuba lengane yakho. Uyabona?
3: Yebo. Yini lena? Amaphilisi. Awani lamaphilisi Thembi Nkosi.
0: Impela ngizazi idakamizwa sithandwa sami.
3: Idakamizwa?
0: Kodwa lawa angingabazi ukuthi izona idakamizwa lesi.
3: Kodwa nkulunkulu wami.
0: Koko.
3: Kodwa kunini kuwe Nkosi.
0: Sithandwa sami. Sithandwa sami.
3: Smagathi.
0: Yima phela Gugu.
3: Sithandwa kodwa Nkosi ngenzani.
0: Yima phela noma Gugu. Yima sithandwa sami. Usukhala kangaka. Engathi kufiwe nje asazi kahle sithandwa sami noma yizona noma kuzona yini ngiyacabangela nje nami sithandwa sami
3: ngoba yini kodwa Thembi Nkosi makabe kuyazona idakamizwa lezi amaphilisi lawa Thembi Nkosi ngoba phela uzuzala kakhulu Thembi Nkosi awani lamaphilisi
0: asazi sithandwa sami asilinde yena sizwe kahle kuyena
3: Ayiki ndisumlinda nayo Thembi Nkosi. Ayiki ndisoyilinda. Ah, kodwa lenkane intweni zonke bingazenza. Angavele kidle kanjena.
0: Asimlinde Gugu achaze ukuthi yini lena. Musukhala sithando sami.
3: Akusizi. Lenkane namanga Thembi Nkosi uyayazi nawe. Izolobelisho nje into ezingayazi. Inamanga lenkane Thembi Nkosi.
0: Iyo, ungabe usayishiya amanga sithando sami. Uyabona lengane inamanga uyazo uyasendiya khumbula ukuthi uke washo insukwini ukuthi indaba lengane ukuthi engathi kukhona ongakuboni kahle sithando sami
3: kodwa ngasho insukwini Thembi Nkosi ngasho ngathi khona into engayiboni kahle ngalengane
0: ngiyakhumbula sithando sami usho ingakho ngithiya ke sizobheka la ikamelo lakho ukuthi akukho yini engakuthola

0: Hawu bakithi. Kanti lengane ingenelwe yini ngempela nkosi yami?
1: Uyazi
0: lapho sengithi nje sikushaya umoya.
1: Hayi mangeke.
0: Hayi bantu.
1: Uyazi ukuthi usathi uyajabula ngathi izinto seyihamba kahle. Kuvele konakale kakhulu nje ma.
0: Nkosi yami. Khona uthini mangabumbuza ngale maphilisi?
1: Hayi, bengingakambuzi ma. Angazi nokuthi kufanele ngithini kuyena uZuzana.
0: Hayi kanti kufanele umbuze phela. Ngeke phela nihlale nje ingane kube kunento nisendlini engayiqondi. Bese niyahlala nje nisonge izandla nini.
1: Hayi ngizombuza phela yena ma ukuthi sivele sashaqeka nje nokhuku.
0: Ngikona bekufanele ingane yami ishaqeke. Unjani kodwa uma wakhe?
1: Hey ma, ubu ngasibona isililo bese liyaphaya.
0: Hey. Bakithi. Oh, yase yavelele ingane kaShantu bakithi. Oh.
1: Hayi ma. Ayi sisenkingeni ma. Uyabona uma kungukuthi idakamizwa lezi yana ma. Kusho ukuthi ngeke siphinde sikuthole uphumo ngale gugu.
0: Hayi kufanele nimbuze mntanami ukuthi kwenzakalani ngempela ngempela ngaye.
1: Eyo. Ukuthi awazi amanga kuleya ngane ma.
0: Eyi kona iqinisweni mntanami zonke ingane ezinjalo.
1: Hayi ma. Uyabona leya ngane ayikho efana naye. Ngiyakutshela mina.
0: Hayi nyoko niyixoxe bantu bami inkosi impela.
1: Eyo uma sizophila nje ma. Angiboni kahle.
0: Manje uthini uma uthi nizophila? Nizophila kanjani uthini angikuzwa manje?
1: Awazini ma ukuthi lezi ingane zethu manje uma seyingene idakazimizweni ziba nesibindi kangakanani?
0: Jehova wezulu. Kodwa mntanami yini uyicatshangiswa yinje leyo nto wena? Hey.
1: Ngeke phela ngingayicabangi ma into enjalo. Phela izinto siyazibona futhi siyazizwa la ngaphandle ma.
0: Oh. Uzongikhumbula inkosi.
1: Hayi, asazi ma. Bunzima kuma kunje.
0: Inkosi. Ingabe kwakwenze njani? Kodwa yena ungitshele wethemkosi. Yena lo mama walengane uyizalayo. Akaphindanga nje wabonakala.
1: Kanjani nje kodwa mama? Wayizobe bonakala laphi ngoba phela thina asimazi kwakumazi. Sezwe sixoxe lo nje.
0: Ey.
1: Ubuziswa yini kodwa le nto mama?
0: Ey, bona ngimane ngiyacabanga nje phela Themkosi ukuthi phela uma kunje ugcina usucabanga yonke into le. Ey, bakithi.
1: Hayi ngiyakuzwa ma. Ucabangani?
0: Bengicabanga ukuthi ukuba mhlambe yabo ubaziwa lapha ekhona. Phela mhlambe naye akasho ukuthi kwenziwa kanjani phela ngokusikulwa kubo naye.
1: Iyo. Ucabanga kanjalo ma. Ubona ukuthi kungenzeka ukukhona ukukhaleleka ngasesayidini lako nina ma.
0: Eh, angazi phela mntanami, sengimane ngiyacabanga nje Nkosi yami.
1: Hayi ngiyakuzwa ma.

0: Me and you go show MT no TY emsakazweni Khozi FM. Saqhubeka ngene ngoxoxo yethu la khona ke sithi asikhulume. Umbuzo ke sobuzayo ke kuwena mlalelo othe simthandayo. Sikunikeza ijoka kahle kahle. Mangathiwa ke nanti ithuba lokulungisa into eyodwa nje vo emtholampilo wangakini bekungaba yini. Ukhumbule ukuthi namhlanje asibheki kuphela ukuthi siyaxeka ukuthi yini ingahambi kahle emtholampilo wangakini, asigxike ukusebenza kwamanesi, kodokotela njalo. Kodwa sifuna wena kube uwo oqhamuka nesisombululo. Ake sizwe ukuthi sine sakhe isombululo eyinkingeni oyibonayo ngakini.
1: Sanibonani. Hayi mina emtholampilo wala ngasemanguze la, hayi ngathanda nje ukushintsha isakhiwo. Ngoba isakhiwo awu ever since sekwathi inhlo ngisaseyingane nami ngisahamba umtholampilo sagoma. Sasivele sifana namanje sisafana and lesi sakhiwo lesi asikwazi ukuthatha inani labantu abaningi uyabona nabantu lapha abahlala khona nje babuye bahlale kube nelanga uyabona umuntu ufikisene ngathi emtholampilo ilanga nje mase liphuma kahle nje selishisa hawu abantu sebayashiswa ilanga lapha abahleli khona kuyabhedwa uyabona ngoba isamiza nje akukho kuhle ngibuye ngi-ede nenani labantu abasebenzayo futhi ngaphezulu uyabona abantu abasebenzayo kumele babe baningi ngoba bakhona abantu abangaqashiwe abangamanesi bahleli emakhaya uyabona abantu abangasebenza emtholampilo amanesi agcina be-exhausted igcine futhi iklinikhi yona le iyavalwa makuwumgqibelo kusebenza amanesi amancane iyavulwa yona kodwa kusebenza abantu abancane zincane izinto okwazi ukuyithola khona uyabona nje ikliniki kumele icishe ifane nesibhedlela kube ngathi isibhedlela esincane uyabo hhayi indaba yokuthi umuntu akuvele nje sewudinga ukuya esibhedlela wonke umuntu hhayi ngiyala
2: angibingelele ku-Danke Top 3 igama unathi ecele enyonyana ngokomnotho-ke ngiseGoli e-Cape Town Park. Mina into engingathanda ukuthi nje ishintshe kule klinikhi lena engiyihambayo-ke mina-ke ngizwa-ke nje uzimdoletha amadoda ayehamba eklinikhi hhayi-ke wagcina kudala ile nto lena yokuthi kwaziwe laphana eklinikhi ukuthi-ke loya mnyango loyana abangena laphana abanayiphi inkinga hayi leyo nto leyo ngathi ngayo kuyishintshe impela
0: utheni uzima uthe ikhwehlela ngapha
3: sabona sanibona simtola ntombi yesibhono nosiphe minjani ngowami umbono bengicabanga ukuthi mhlawumbe kungenziwa kanjeni emtholampilo kube khona mhlawumbe abantu ababili noma abathathu behambe besiza nje abantu abahleli lapha ezitulweni bebabuze ukuthi uze ngani babasize babashifte kuleyo ndawo kuleyo layini mhlawumbe abakuyona ngoba kwesinye isikhathi ngibona abantu abadala bebambilana isikhathi eside endaweni erong kushoda nje umuntu ongabasiza ethi no ahambe babuza uze ngani lana ufuna ukusizwa kanjani ngoba ilayini yakho nayo lana eyakho ilayini nayo lana ngaleyo ndlela ngicabanga ukuthi nakhona kungashesha ukuthi abantu badala basiza kale kunokuhlala lapha elayinini isikhathi eside kanti uhlele endaweni erong.
4: Okay, kulungile. Ake siye kufuthi ulapha eMondlo. Sawubona futhi.
5: Sanibonani kanjani?
4: Ngiyaphila njani?
5: Ngiyaphila nami sisi. Hey mina ngiyabona nje impela engakushintsha nje ukuthi nithanga kithi. Ngathanda nje impela ukuthi yebo amanesi asuke khona anele. Ngiyathanda nje ukuthi bandise amagumbi namagumbi akukhona inkinga abenawo abantu abasebenzela kuwona bandise abantu abazosebenza mhlawumbe bavule ama-ofisi mhlawumbe ngaba u-4 ukuze lo layini lo omude abantu bezongena bephume kungalindi i-ofisi elilodwa ngoba kuvele kube igumbi elilodwa elisebenzayo kuthole ukuthi nenesi lilodwa phakathi yikho-ke nolayini usumude kakhulu-ke kuthole ukuthi naleyo usezophuma futhi eyelantshini kuyalinda futhi manje uthole ukuthi umuntu usefika ngo-6 ekuseni uthole ukuthi usehamba ngo-4 ntambama ngo-5 sekela ku-6 hhayi impela ngathanda ukuthi kulunge kanjalo ngoba hhayi kuyahlalwa uyahlala ukuthi ngesinye isikhathi ufike impela ukuthi hhayi uzosheshe uphume uvuke impela ngo-4 uyohlala ekliniki vele uma uphume ngo-4 baqala ngo-7 ukusebenza usazolinda ngo-7 bazoqala ukusebenza ngo-7 kodwa uzohamba ngo-5 ntambama hayi impela kuyinkinga lokho impela uhlala ekliniki impela angazi ngasemsebenzini
0: hayi kuyezwakala sithemba ukuthi isombululo ocabanga ukuthi zingawusizo ngempela balalele bazoqinisekisa ukuthi bayalandelela belungisela kumele belungise khona sibonga kakhulu
5: Hayi singajabula kakhulu. Siyabonga kakhulu ngiyashangaza ngajabula ungena okhosini bakithi.
0: Halala. Yebo.
5: Ngicela ngosami ukufisela usisi wami ukusabe ubezalwa izolo lethiwa kwandlela
0: oshayakhona
5: emondlo ngasekuthuleni. Ubezalwa ngithi nje happy birthday.
0: Happy happy happy. Siyabonga kakhulu wenosuku oluhleke ma. Siyabonga kakhulu. Okay. Danko.
4: Khona umlalelo othe zindaba bangashitwa indaba beya ke indaba lapha clinic zida.
0: Hey.
4: Uyama umsebenzi ntsebe belandi indaba. Sasike sikuboneke lokho kodwa ema clinic amaningi. Hayi baphiwe amanese ekhulumeni.
0: Kambe nawo
4: ngathi abasakazi.
0: Wawudlala inesi lapha manje uma bona kude.
4: Indaba zonke zaziwa yibo. Eh ubafica sebenza. Uyibona? Uyibona le nyawo zalo waphuthi waphuthi. Bekhombana muphi yena? Buka ngakho mama uthi what right?
0: Hayi. Kodwa kona lo uyishilo man singakangena emoyeni yokudalulwa ngesifo osiglethe emtholampilo amadolo ngapha
4: eh angcono amadolo
0: yazi ifuba
4: kuthi wa chronic ngapha abazathatha amagazi
0: hayi guys makunjalo
4: ngapha
0: hayi
4: TP
0: abazoxukuza ngapha
4: abazaxukuza abazokominga
0: asiqhubeke
4: kodwa umlalela uthe kuyenzeka behlale ekulayini isikhathi eside kanti umuntu uhleli kulayini wrong
0: yeah
4: so bacela vele ukuthi abantu bebuzwe kodwa le esikhulumile yethikithi kanti sikhulume yethikithi ukuthi kube nethikithi cabanga ukuthi ingenza yonke into
0: ibe lula
4: sekuwukuthi mhlawumbe ke kumusisiwe waphela kubona bokhona abantu abadala abazongakwazi ukucofa lo mshini ukuthi usho ukuthi enangi kube khona uneso ozohlalalana nje athi sawubona uze akuhlebele njalo ngathi sawubona usengani webhuti shipe semhlobo
0: injalo indaba siqhubeke nodaba ke masibuya 086000 2437 ithini indaba iziphiki sombululoza nazo kulezi nkingo oyibonayo umthwala impilo ngakini.

0: Eh kuphuke lapho wemkwena. Eh wododa yazi ukuba sikho la emoto nomsuzu ngabe ngisengile kahle. Hayi into ka1 laqala phansi kanabo.
1: Ebese unomo umsuthu.
0: Oh phela kobumpeta ke goyi baba. Ubusiyo xola ke wemfethu bekoluma wena impela.
1: Hayi chenta teko. Akufuna ukucamba maka mgalo wami. Sibusile kweli la.
0: Hey kahle kakhulu ndoda, hey kahle kakhulu. Iyo nje le ndoda ebesininya le yachaso.
1: Usho untata ecele.
0: Untsele, ngisho yena kanye webafu. Hey yaminya le ndoda.
1: Hey. Hey, yazi yahonqa le nsizwa esihamba nayo. Hey.
0: Ngoshongoza ukuthi lele kabi ndoda. Hey kodwa akaphumile lo muntu eyisebenzi.
1: Hayi. Nabe kusebenzile ndoda yamadoda. Kodwa nakho ngibheke ngawo mabili.
0: Wesikoleke lesi sikolo bayo. Phela mina isikole ngisazi kahle wendoda kwa phela mina ngindoda yesitayi.
1: Aw, kahle kokho. Usungufanisa namakhosikazi akho ma. Eh, kitshele umngani wami. Eh. Uzomonga kayini?
0: Aw.
1: Phela kusebenzile. Ngisebenze kakhulu
0: namhlanje. Yini manje uyibale wedwa ngoba umuntu osebenze ngempela nange honqa la. Kodwa wena usambalula.
1: Yebona.
0: Kanjani bonke?
1: Indaka esebenzanga kakhulu uTata Gogo.
0: Hawu.
1: Hawu bese sebenzisana nayo le ndoda le.
0: Hawu ngikuzwile phela lapho ngesikhathi nini samela phesa ngwele ubumemeza ubhimba lapha yana wena.
1: Ayi ube izithakazele engekho. Wangibhedela uTata Gogo. Ngoba ngiyaphimba uwangibizelani kokhonga.
0: Hawu cha kahle phela wemkwena. Esizubo iqiniso phela laba.

0: Hey Mphemu, washo ukuthi usini kanti lo bekufonelile.
1: Yabona mfethu. Angazi lo muntu futhi akayisusi ngani inamba yami futhi ocingweni lakhe. Angazi mfethu.
0: Hawu, khulileka ke lapho. Akazwa indlobo ke nje nokwenza le nto lo yamuntu.
1: Ukusho ukuthi mfethu inamba zabantu uyigcinela khona ukuthi ahambe delela abantu kanje.
0: Mazi kahle. Hey, indlela delela ngayo ungafunga ukuthi ufunda phansi.
1: Yazi mfethu uvele ngayivala ifoni ngoba sengibona ukuthi yabona ke manje ubheke kude lo muntu lo. Futhi ngizogcina sengihluthu kwa mfethu uvele ngiphikelele kuyena mfethu ngifike ngimenze silo sengubo
0: lapha. Wenze kahle wayivala ifoni. Hey, u radio gogo phela lo yasizilwe. Hey, uyamuntu luya akanashoko mfethu. Akanakhanda lo muntu iswazana. Ingakho nje mfethu ungamangali mina njengoba ungixoxela le ndaba oyishoyo nje. Wemgeng. Ucabanga ukuthi mina ngayisahlonzwa yini? Ngoba phela mina ngangeyilunge lapha. Hayi uNkulunkulu wayengithesta lapha. Wayengithesta mkanti wami
1: ngiyakujela. Wo lo muntu futhi wayengagcina ekhise nendlu lo muntu lo ngoba hayi ngiyambona mfana ngithi hayi loya unelukuluku elibi mfowethu nento ukuthela mfowethu emlawulayo esingayazi mfowethu
0: ukuthi qhamba mfowethu. Hey ungutshele. Hey nami ngabona ukuthi kahle kahle inkinga uyena mfowethu. Hayi kho le nto mfowethu. Uyayibona lona yonke into engathi ngiyayenza mfowethu akajabuli. Uhlale efuna ukukhulunywa njalo uyamazuvuka sikhulume. Kuqulwa amacala mfowethu ekuseni emini ebusuku. Hey, wena inhlobo umuntu osifazana
1: lo. Ngiyakwethu into engizocela ungenzele wona mfowethu. Ngizocela ungikhuzele yena bafo. Ngizocela ungikhuzele na kusekuhle nje ngoba phela mina mfowethu uyangazi nawe. Ngizosa ngimenza kalise mina uma abezo lokho eqhubeka eqhubi intwala futhi akasayiqhubi nangeyo uyihupa ngesibhamu manje lo. Noyisa phela lo yana.
0: Hey, we bafo. Ngisho ngakahlele ibhakede kusasa lokusamba nje. Hey, angisaxhumi, angisaqhazi nje empilweni yakho. Anginandaba nje mina naye.
1: Hayi kuqedile ukungethola. Qedile. Bengingafuni mina ukwenza into le ebese kusasa ke silimaza inhliziyo yakho bafo. Kodwa kona mfowethu.
0: Hey, ngomfowethu makhuluma ngenhliziyo. Uyabona yami inhliziyo yomfowethu. Isemndenini wami manje. Njengalendaba nje mfowethu yokuzaleka kaZara. Ey, iyona nje mfowethu engawukhulula umoya wami kulezi insuku.
1: Ya, kona mfowethu ke hayi. Ngiyakhumbula umtshela nangephopho mfethu wabanalo mfethu ngomne wenu. Hayi ngiyakhumbula kakhulu mfethu. Hayi.
0: Mgenge.
1: Yaba.
0: Ikhona mfethu into engitshela ukuthi ukufa kaHamza. Kuhlangene nawe le ndaba.
1: Usho kanje.
0: Ngiyakutshela mfethu.
1: Hayi.
0: Ingakho nje mfethu ngizocela ungilekelele sivu semfethu. Please.
1: Uqinisekisile bafunga lento eyisho mfethu.
0: Ngiyakutshela mfethu.
1: Ubona ukuthi mhlawumbe mfethu wafela ukwazi iqiniso ngalengane yakhe mfethu.
0: Kwazi ba.
1: Hey, hayi asazi mfethu.

0: Hawe makamsisi uwangena waphuma nje. Kweze njani uqalazani ngempela?
1: Oh manxele. Ngizothina ungaqalazi. Usibonile kodwa isikhathi.
0: Cha haya ngisinakile isikhathi ntombi. Angithi phela bengisahambisela abantu abasendlini iti.
1: Hi usungisize kabi ke lapho angicabanganga nakuyicabanga ke yonke leyo nto mina.
0: Hoyibo andibheke namanje phela usaqalaza. Kwenze njani kana ukuthola?
1: Manxele awushayela induna phela ucinga ubuze ukuthi kanti uhlehlisiwe yini umhlangano. Phela lo mhlangano bekuthiwa ungothwalofu uyaqala kodwa usushaye wazi wadlula.
0: We hayi anginayo ke airtime yokuthola naloko lokho amaminishana abakwenzayo. Hayi anginalutho nje.
1: Engabe isiphi kanti lesi sichwenze esiwumlamuli? Lo muntu kunine elindiwe akasafoni nokufona akabiki. Hayi madoda kithi.
0: Hayi phela na umukhathazeke ngempela umfonele wena umntungu noma umbhazeke uzofona. Angithi nawe yazi khona lomhlangano balekile. Ngeke ke ngafona.
1: Yinuphi ke nawo lo sigedle emba uyifoni kambe. Hi. Ngikhathazeke ngalabantu nje manxele besigungu. Boze badikile phela labantu bahambe nabo manxele.
0: Kahle kahle bo. Njengoba besaphuzitiye labantu abanake kwasikhathi ke. Wena wedwa nje utatazelayo la. Indaba yokugcina isikhathi vele ayikazi lungendawo wena okuthula. Ngisho lele phezulu kwaParliament abasigcina inhlobo nje isikhathi.
1: Hayi kabanye bethu ke sebajwayele ukusigcina ngoba siyahlonipha phela thina asifani nomlamuli. Ujelela kanje nje loyo.
0: Kambanzani kahle. Sisabambelene amagqubu.
1: Akho magqubu lamanxele. Buka nje kuyoshaya u1 manje. Uphi? Uphi? Akekho. Akukhona ukudelela lokho. Awumeke manxele. Uyayibona leya moto ezayo lapha?
0: Hawu ngiyalibona impela unyanyavu lo liya.
1: Wema, kungabe sekuhuye yini umlamuli? Hayi, uyena impela nangeqonda ngqo manxele. Uqonda ngapha phela lo
0: muntu. Hayibo. Pho manje utatazeliswa yini? Angithi ubukhala ngokuthi kulindwe yena. Wathi ujahe kuqala. Nanguke nje
1: mina ngitatazela manxele. Hayi ungazoganga la wena.

0: Cha umsindo wemoto lo sengwehlisile.
1: Oh, angeke sazi phela. Mhlawumbe ubuso bungazi bunyamalala kwami.
0: Ah, kodwa ungekho first thanda sami yazi.
1: Hey.
0: Ungayicanga kanjani into enjalo kodwa ngempela? Manje awungitshela uthi uzobuye ngenyawo?
1: Eh, ngibuye ngazo. Lapho ngifike la endlini ngikhathele ngiyimvithi. Kodwa nje umoya wami wona ukhathele kakhulu ngenxa yokuzwa nje imizamo yami.
0: Ah, kodwa baby, mina bengeke ngazi ukuthi khona into ekwehlele kanjena.
1: Kodwa ukubuzame ngandlela zonke umsizi, ubuzobona ukuthi wonke umuntu akazi ukuthi ngikuphi. Ebese uyakhathazeka ke. But you didn't care.
0: Ah,
1: kodwa. Ube wamzama ke nje kona uAzothile ngesikhathi ungifuna.
0: Eqinisweni uAzothile kwangifikela. Kodwa ngabuye ngakhumbula ukuthi useseversity manje akazi lutho. Bengingafuni nokumkhathaza nje.
1: Ama excuses nje into engizwayo.
0: Mm.
1: Hayi ke lawo ke agcwele ubhafu.
0: Cha, akona ama excuses la. Ngichaza iqiniso, ng serious.
1: One minute eqinisweni lakho ke ngibuka nje ukuthi awunabo kangakanani ubuntu umsisi.
0: Awu kahle bozara. Yimina manje nginabo ubuntu.
1: Eh.
0: Hawu.
1: Ngiyabona futhi ukuthi nothando bengithu nalo ngami alukho nhlobo nje bengikhohlisa.
0: Hey, hayibo. Sana samkenzeni ngempela ungitshela.
1: Hawu bekube kuhle nje yenzeke lento. Nami ngizobona ukuthi wobani abakhona empilweni yami nabangekho.
0: Hayi sithandwa sami yazi. Ngiyaqonda kona ukuthi ucasukile. Futhi ke usane trauma. Ngakho ke ngeke ngikhulume kakhulu. Engingakusho nje ukuthi I'm really sorry ngokukwehlela sithandwa sami.
1: Namazwi akho nje afana nomdlalo la kimi. Ngoba sengibonile nje ukuthi awunalo.
0: Hayi hayi hayi Zara ngeke phela. Yazi owangempela ngiyazwelana nawe. Kodwa le okhuluma ngayo manje nangendlela owenza ngayo akuyona indlela leyo okwenza lena Zara akuyona nje futhi indlela yokukhuluma le okwesibili ke mina bengeke ngibhule ukuthi wehlelwe into ekwehlela ungadlali ngami please
1: kulungile sekudlulile into ebengicela ungenzele yona ukuthi njengoba uyi IT expert ungibhekele nje ukuthi imali yami ikhishwe kwi account yami yasishoniswapi
0: yazi akulula nje ubucabanga Zara ukuthesa umuntu nokutresa lokho nje okhuluma ngakho angithandi ukukhumbuza kodwa ke ngakhuza uDazara ngakhuza njalo ngalokuba umanisipenda kwakho
1: imaki uzokwazi ukungisiza noma cha msisi

0: nitho ke lengoma yakhishwa ngonyaka ka 1993 kwi-album ethi ke Positivity. Ile impela ukuthi uyidlala ucabanga ukuthi hey madoda konje 93 ngangenzana, ngifunda ngisho ukucabanga ke mina Nkosi yami ukuthi ngangifunda kusiphi isikole.
1: Oh yeah. Indahlana yona.
0: Indampela shi.
1: Yeah, esikubeni inkulumo ngcwethi ke la nje abasihleli nomnomzana ke unala ngendaba ke thinda wona ke amathole funerals njengoba sazi ukuthi abungaza ke noma gubhi iminyaka e-20 abakhona ke njengoba ke umasingcwabisane ke ohamba phambili. Nongalo
2: baba
1: phezu kwezinto mfowethu enhlale nizenza ezokubuyisela emphakathini lapho ningakhethi khona Nkosi yami nisiza nje kana ayothi nisiza amalungelo kuphela kodwa nifaka isandla nje kubantu abasuke bedinga usizo yini mhlawumbe ongayisho ngephupho owunalo ngenkathi uqala usungula le nkampani njengoba nihambe ningena nje imizi ngemizi Dice Insurance yaphela noma singobusana
2: ngicabanga ukuthi nje mpoka ngobe vele eqaleni kubavule ukuyikhona lokho ukuthi sifuna abantu bakithi ubahlanganisa
1: ekhona
2: into yodwa kwazi ukubasiza bebonke ingakho namanje manje sasohlala siqhubeka futhi kuyilona kuwona umsuka wamathole ukuthi akusizakala abantu bakithi uma ngasokhumbule iningi into esizenzile kukhona la kumsebenzi wokukhona ukungcwaba izinto esizivezile nese ezenza ukuthi indlela yokungcwaba ishintshe futhi ibe nesizotha ngaphandle kwalokho uyazi ukuthi umuntu akusona umngcwabo kuphela kodwa kunokunye ngaphezulu kwalokho nanokufundisana nje basifundisana nengane esikoleni nje kuseyiyo indlela yani yokusebenza nabantu noma yokusiza nabantu so iphupho nje lamathole ukuthi lawa akhona akusizakala umuntu
0: manje ngempela bamnala wawuhamba ungena ngempela endlini zabantu Dice Masingcwabisane usaqala
2: ngiyakutshela nje
0: Hey madodana shisa lina uwe
2: kufanele ufake ijini eqinile namateki ukuthi mawulunywa izinja engathi
1: izinyo lingasheshe liphike enyami
0: Oh my god intini thi bayo mnume
1: Hey
2: kuyabukwezi indlela la khamba khona iphupho lomuntu kufanele ukuthi uye nawo into ongazocabanga ukuthi uzoyenza futhi ngicabanga ukuthi ke masibuka amathole wabuka manje ayiyo ayimphumela konke ukuthi sazingena endlini zabantu nendlela abasithembakanele labasithanda ngabantu bayazi ukuthi siyafikele mizwe yomuntu asifiki kuphela makuthiwa naku kufanele sizongcwaba
1: kodwa
2: sakwazi ukuzosondela kubantu bakithi sobatshela sobafundisa ukuthi nalo sizo ngeke ngihlale nogogo manje bangitshela ukuthi basakhumbula ukuthi ngafika emsinga ngasho ngathi inkomo lezi abayidayisa mase kushone umuntu lona falitha sinale linyifa nje
1: abantu
2: so namanje basho ukuthi nje hey wasiza incane kabi le mali sekukhaya kunezi imali zasihlahlekela nenkomo zethu
1: ngoba
2: inkomo yakhaya yona fela khona lona
1: bentlethu
2: so ke ngangibafundisa zonke lezo zinto lezo so namhlanje nababonga bajabula kakhulu so ke nathi kuyasijabulisa kakhulu ukuthi lo 20 years kunabasibongayo ukuba khona kwethu
0: bamnala ke mhlambe nje nginga uthini umnyalezo wakho kumuntu omusha njengamanje okuthiwa umuntu wesifazane nje naye futhi ke onephupho lokuthi kaqale naye mhlawumbe ibusiness lakhe ngabe masingcwabisane ngabe ilani njoba nje sizwa ke udaba lwakho uthi nawe wawuphuma ungena emzini yabantu ngempela udayisa umasingcwabisane njengoba manje ula ukhipha imoto uzokhipha imoto ngenyanga ezayo iviki neviki umnyalezo wakho uthini kumuntu osafuna ukuqala
2: ake ngithi okokuqala nje mawuthi ufuna ukuqala into ufuna uhambe uyoyifunda ufuna ukuthi uyiqonde qala wena mphathe qala futhi musu ukuqasha abantu uthi abenze izinto ongazange uzenze wena zinikeze ithuba la kunalesikhathi lokulo first 5 years okuye kube nzima kakhulu uma usomqasha mina ngangu-admin ngiyi-cleaner ngiyonke into uma ngitshela ngithi kwendla kanjena emathweni ngithi kusenza kanjena emathweni ngizenzile zonke lezo zinto kubalulekile ukuthi noma kuthiwa ufuna ukuvula isitolo ufuna ukudayisa ukudla azi ukupheka kuma azi ukuclina so uma ukhuluma ngokuclina bakwazi ngoba wena kahle ongumholi lapha ufuna abantu babukele kuwena ukuthi izinto uyakwazi nokuzenza ngoba ezinye izinto abayibonayo emathole zenziwa ngendlela e-right because nami ngiyakwazi ukuzenza angithethi kuphela yonke into ngwazile ukuyenza so ke kubaleka ukuthi uma uzoqala azi wena uqala uhambe ufuna abantu asebe phambili bazokunikeza ufundo ufunde ufundisise kahle usikuseke nokopelana usubukela ngoba into oyibukela kumuntu angekwazi ukuyimasterisha kodwa into oyifundile kumuntu uyazazi ngoba uma ufundisa ufundisa nangengqinamba za yonke into okwazi ozoyenza so ngahamba ke mina ngayisenkepu unyaka wonke ngayofunda ngabona ngaba umfana nami ngavuka makupha kuyavuka ebusuku kolanda imizimba kuzayo ngiwenzile konke ngiyakwazi ukukhopha fina ngazo ngayinikeza isikhathe ukuthi ngihambe ngiyofunda ukuze ngenze intani
1: into yaziyo hey madodana elakho nje ke lokugcina fethu usuphetha kumalungu amathole ungathini
2: Asithi asikhumbuza nini ukuthi ke kakhulu kakhulu kakhulu ngicela ufokusa lapha emnambili bakuthi kade bekhala bedasize mhlawumbe sekuphele 3 years bethu azivule khona ngolosibili lolozayo umhlanga 1 liyavula office lawo bakithi asilonje ibrand ukuthi azivule office sicela ukuthi kodwa abantu bathi mbo ukuthi kuzobe kwenzekalani kuzobe kunjani kuzobe kutholakalani bawubona phambi kodwa siyacela nje ukuthi
1: abasondele
2: siyabonga kakhulu ukuthi bebesijoyina singekho emnambili kodwa sesikhona ke manje kulapha ne 832 kuNewcastle Road a medical center so iofisi lethu lapho ke sicela ukuthi baye khona akhona ama aircon khona akhona ama phones akhona ama wifi akhona mayifuna ufika khona fika kahle ngicane ngivulela ngifuna ukwengena la
1: ngithi
2: ukubuka kodwa bahambe nje bayo joina khona kuyatitilizwa ke bakwethu mawusuke kuthiwa ino waiting period kufanele usukume lephezulu uhambe sokwenza kuyosisiza uyongikhumbula ngelinanga lokho sikwenza sikwenzela ukubona sisenzele thina kodwa sisenzele ukuthi abantu bakithi basiza kahle ngenze ukuthi wakajoyina emathole lavaleka ibhuku lakho uyela futhi wenze kanjalo nawe uyefana akekho okuhlukile nokwaba nale membership yasemathole yalapse akabuyele khona futhi afike nakho ke 2 months aqhubeka abe yilunga lasemathole
1: Kwetilo ngethole futhi siyabonga kakhulu.
2: Siyabonga kakhulu futhi sobonana kahle ngezulu ngeviki elizayo.
1: Elikhulu
2: lesikhathi sesokhipha imoto.
1: Eviki elikhulu. Lolu hlelo ke bulithelela ngeloko ezinhle abamathole funerals okuma singqobusane ke osequpheleni liphezulu. Ukwazi kabanzi ke ngabo ngixhumana nabo ku 073 041 1600 noma 034 212 4007 noma kuvashela ku www.amatholefunerals.co.za Amathole Funerals serving the nation
3: Amathole Funerals akuona nje umasibabusana kuphela kodwa inkampani yabantu abaphila nabantu futhi ezinikele kubeni usizo emphakathini ohlelweni WNB njalo ngolwesine kwingosi ethi uKhoza FM lanakekela bangabaxhasi baphinde babe ingcenye yohlelo lapho kuzodingidwa khona izingxoxo ezahlukahlukene esithinta abantu kuphinde kushintshe impilo yabantu Amathole Funerals ayakholelwa ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu ukwazi kabanzi ngabo vakashela ku www.amatholefunerals.co.za Amathole Funerals serving the nation
4: Eita! Eita! Konota! Konota! Ifoni yako! Waita! Waita! So in a tour? It has cover. Yeah, MTN. Device insurance. Uzosibonga le. Ngena ku mtn.co.za. MTN Device Insurance underwritten by Sanlam. MTN kunemigomo nembandela.
5: Uma ubona sengathi awukwazi ukukhokhela ummeli, awucabange futhi. iClient Legal yenza uthole oqhepheshe bomthetho ngenani eliphansi. Amaplan ethu ahlanganisa ikhava yakho nomndeni wakho wonke nowengeziwe. Amaplani ahlanganisa ezezimali, ezobugebengu nezabasebenzi. Kungaba ezokuzivikela ezodlame olungokobulili, idivorce engaphikisiwe, isevisi engeyinhle, ummeli weklayentela uzokusiza. Shayela ummeli wakho namuhla, noma usithumele i-email, sizobuyela kuwe. Wonke amaplani ahlanganise nemali yebheyili engafika ku-R5,000 ezokhokhwa yithina esiteshini samaphoyisa. Futhi iClientele Legal ikunikeza izeluleko zezomthetho ngocingo noma yinini emahoreni angu-24. SMSa ukhozi ku 44789. Yebo ukhozi ku 44789. Iclient General FSP ekunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela yatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
6: He, uyazi ukuthi yini ephathisa uSisi Barbara ikhanda? Ubeki uDJ waseofisini. Kuhlala kubuzwa njalo emhlanganweni ukuthi uyihlanganisa

0: umsakazo olalela ukhosi olumaphiko phika. Mocha ilalela lengoma umuntu okhuluma ngesona esimnandi empilweni yakhe kodwa ukhuluma ngeX yakhe. Besethi angazi ukuthi ngizokwenza njani ngawe ngoba uyiX ngoba senginomuntu manje. Oshuthu sabuye ahlephule nakuyena lapho uX.
1: Noma engahlephuli kodwa inhliziyo isaselikhona kuX. Ilento omshengi yokuthi abantu bahlukane nabantu ngokuduba bengazange bahlukane. Ethi sehambile wa move on wakomunye umuntu livuka igwebu lokuthi usamthanda lo muntu lwa muntu lo obekade emthanda. Mase sekuba inkinga ngoba usepromise kwenye indawo manje.
0: Sekwendawo sekhona umunye umuntu. Dr. Asithatha ama voice note akhona abathumele la sizwe. Besikhona sokujima sena lapha kulayini.
2: Angibingelele mshengu lapha e-studio, ngibingelele na kudokotela. Ngizocela ukuthi ngingazisho igama. Ngikho wesilisa oseminyakeni neminyaka u-28. Yeah. Ndingiphila nesifo sikashukela. Inkinga engibhekene nayo lapha, imizwa yami siyiphansi kakhulu ngangokuthi ngisho nginayo mama endlini noma kuthiwa ngiyalangazelelangana, ngiyathanda, ngiyafisa ukuthi senze umdavazo kodwa ivele ingafuni ukuqina induku, ivele ithule nje dwi, ayiqina, ayiphakama, kwenzeki lutho, like akwenzeki lutho kwangempela. Ngiyalangazelela, ngiyafuna kodwa akwenzeki, akwenzeki, angisazi ngenze njani. And le nto le ngithanda ukuthi ibe inkinga ngoba manje uma ngingasakhona ukumjabulisa, angisakhona ukujabulisa udali.
0: Iyokuqala leyo dokotela.
1: Wow.
3: Ngiyabingelela kubaba uMshimo. Ngibingelele na kudokotela uMamthembu okhosini. Cha. Angibe uAnon mina. Ngisenyukasela kodwa ngokuhlala. Ngicela nje ukubuza mina. Umbuzo wami kodwa nje kuphela. Ngicela ukubuza la ekthulini ma uthandana nesidudla umuntu mhlambe uthe ukuthi ukuba mhlambe maphakisha unanezinqa ukuthi mhlambe izitayela okuzona zona zokumnelisa noma zokumjabulisa nami zokuthi ngithole engikutholayo uma nginaye ngazi ukuthi ngiyanetseka naye uyanetseka ngakube kuba iziphi wedokotela kuba iziphi ngempela la ufanele ngithinte khona noma la ufanele ngenze khona engizokwazi ukuthi hayi mangenze le style kulo muntu hayi cha kusuke ngempela enelisekile nami nginetsekile.
0: Hayi kona angijudge angijudge insizwa kithi uthathe code 14 kodwa kuyothwani dodwa asiqale ngale asiqale ngale insizwa ekhala ke indaba yesipho sikashukela nokuthi ke ayisavuka uhambo ke likasisi ke engahambi ibanga elide ejele ukuthi uyochitha i weekend no boot.
1: Yeah, yes, and uyamuzwa ukuthi umphefumulo wakhe ukuthi uphansi kanjani ngoba kushuthi lento yamhlukumeza kakhulu ubhuti. So ncese ubhuti kodwa mhlambe ngizofuna ukuthi ungilalele ngoba kungenzeka ukuthi akusiyushukela kuphela oyinkinga kuwena. Okay? And again izinto ezifana nomzimba wakhe ukuthi mingakanani weight yakhe ukuthi uyajova yini noma uphuza amaphilisi ashukela njalo njalo ezinye izinto ezingase zingene. But if ngizokhuluma nje ngawo ushukela kuyena emncane nje kube na 28 mncane lo muntu ona 28. Okay, khumbula ukuthi ukuvuka kwenduku yakhe nje ube ngako nje izodependa ukuthi igazi maligijima liyongena kwinduku, izodependa ukuthi imthambo yemizwa akezwe ukuthi uyahala, akezwe imithintwa ukuthi kumnandi, akezwe uma induku yakhe ikhuhla inkomo ukuthi kukhona ukuhleko khona ngaphakathi kulo muntu. Nama hormones akhe, ihormone yakhe esilisa esithi testosterone ayivuke kuze nezinyama zakhe zibe strong, ma muscles akhe abe right. Kodwa futhi na kwi-age yakhe kubalekile ukuthi nengqondo yakhe ibe sesimeni esright esingeke simgcinezele. Okay, now kuzona zonke lezi zinto esengizibalile emshengu ushukela uzohamba uzaffect zonke lezi zinto le engithe khona ukuthi induku kuzisebenze sidinga ukuthi igazi melikwazi ukugijima. Khumbula ukuthi ushukela uyalishintsha igazi ukuthi libe ngathi uju Okay, lingasabe ngathi amanzi liba ngathi siluhuju manje libe incintizele. So yes. Uma selinjali igazi alisakwazi ukugijima. Okay? Mm. Selithatha kude ukuthi lifike yes, endukwini. Yes, yes. So uzothi umhalela wena umuntu wakho uyahala kodwa umzimba wakho urespond why ngoba igazi likafika kwinduku. Akukonthi induku inenkinga, but unenkinga kuphona kuyigazi alifikile lapha ayidlile induku yakho ilambile. Ngeke izivuke uma kuwukuthi ilambile ngoba igazi likafike. Okay? Ushukela uzokwenza lokho. Kwana futhi khumbula ukuthi ushukela uyayishaya imizwe ube ndikindiki yike umuntu onoshukela uzoqhuzuka ngathi awungishaywe yini azibone senebala because ushukela wenza ukuthi lo mizwa yakho idingayo wena ukuthi uze ukuthi uyangithinta nomuntu kumnandi uze ukuthi inkomo iyashisa ngaphakathi kumnandi uze ukuthi hayi inkomo iyakhuhla umphambili uyakhuhla ngaphakathi kwinkomo kumnandi lo mizwa ayikho so ithi noma divukile induku veliwe ngaphakathi ngoba ikhingqi lakho alizweli ukuzwa ukuthi kumnandi lo mizwa entenzwa ushukela kodwa ke futhi khumbula ukuthi kuzivuke futhi induku siyadinga ukuthi le hormone yakhe isilisa ukuthi ayibe ezingeni
0: right
1: so if yena ezobona ukuthi mhlambe njalo ekseni mevuka akavuka induku iqinile lokho sokuyasho ukuthi okay le hormone yakhe isilisa nayo siyehlile na ushukela usuzokwenza kanjani ke lokho ngoba if kukuthi ushukela mningi wena egazini umzimba wenze njani kuze ususe lo shukela usuke egazini uthatha lo shukela uwenze uba mafutha la mafutha senze njani ke one azohamba block imthambo yakhe egazi igazi asafike endukwini la mafutha azokwenza njani ngesikhathi ablocke imthambo yakhe egazi sithu ne cholesterol thina sisigcina sesithu ne BP le pressure futhi senze induku ukuthi ingasebenzi kahle futhi okay but also lo shukela lo ifuse umningi umzimba wakho usuthatha lo shukela suwenza mafutha uzohamba ubeke kumkhaba so umuntu wesilisa once lo sike sakhuluma kakhulu ngalokho ukuthi once waba nalowo mkhaba umkhaba namafutha usuzokwenza ukuthi le hormone yakho esilisa uidleke suba ne hormone yesifazana osokugcina sokwenza futhi ugcina usube nomkhaba so uyayibona ukuthi ziningi izinto esezodlala nje kuyena emncane enjalo kanti kunezinto ezifida kokunye ngingasho ukuthi ukuthize kodwa lezi ezinye indlela eziningi ongase zenzeke kuyena okay kodwa yabo mina ngimuzwa nje ekhuluma ukuthi already useyazijaja yini okay njengoba ekhuluma nje already uyazinyeza already uyazijaja already uyazibona ukuthi akandoda yalutho already uyazibona ukuthi akamnelisa umuntu wakhe already useyabona nje ukuthi umuntu wakhe uzohamba aneliswa umunye umuntu wesilisa lokho kukodwa kuzomenza ukuthi abe nexhala so uzothena ngesikhathi kumele ngabe kuyadavazwa namanje unewari yokuthi hayi induku yamvela izothamba vele masekuvela kuzokwenzeka ngoba into esefakile kuphi engqondweni yakhe okay so into engayisho nje kuyena mshengu izona zonke lezi zinto engizibalile ukuthi baba awukuhambe ucheke lezo zinto kunento kume noshukela okuthiwa HbA1c ibalekile lento ukuthi udokotela wakho akakuchekele yona mhlamba ushukela wakho uright kodwa kunaliyo test okuthiwa HbA1c echekhayo ukuthi mhlambe over 3 months ushukela wakho ukontroleke kanjani so uhamba ucheke yona leyo nto ucheke nezinto ezifana no BP ucheke icholesterol amafutha akuzobe kuba ngowe wona ushukela njalo okay ucheke neminye medication mhlambe kukhona neminye medication oyithathayo esehamba futhi ishaye induku ngale kokuthi wena unenkinga yashukela okay so again ubheke lo ngikushilo ukuthi induku iyavuka yini ekseni ngohlambisuka ama hormones akho futhi wona ehlile lawo but into enkulu njengayisho kuwena baba ukuthi ungalahlekelwa yithemba into enjalo uyakwazi ukuthi ilungiseke ungazijaji futhi ungaziboni
0: njengesihluleki
1: sukumela nje umzimba wakho ukuthi ukwazi ukuthi
0: ulunge asingene kwe code 14
1: okay kulo wesibili angaze ke ngo code 14 but kulo wesibili ukhale ngokuthi umuntu wakhe uno size omkhulu asimazi ke yena ukuthi uno size omngakanani kodwa khumbula ukuthi whether wesilisa wesifazane if kukhona yedwa kunina ono size omkhulu into ebalekile yini ukuthi wenze ema position angeke azafake I pressure kumuntu imgcinezela umuntu lokuthi umuntu akasakwazi ukuthi aphefumule okay futhi ezokwazi ukuthi kube comfort ke nama position angeza amqanula ezenze ngathi usiyadabuka manje ilenti ingquli iqolo kuba ngathi uyaphuka so lezo zinto lezo amadolo akhe so izinto kufanele wenze support support ofanele uyenze wena either uzosebenzisa umcamelo ukuze usupport lezo ndawo ubambelele endweni endaweni ubambelele kuzona ama position bonake ukuthi if emkhulu okay
0: umkhulu uthe unanezinto
1: so uyabona ukuthi one ifu umuntu wakho emkhulu awukwazi ukuthi umgcamalazela kubhlungu kuwena uya stretch if ukuthi futhi unezinqe ezinkulu kakhulu even if sizingathi uzomngena ngemuva izinqa zakhe sezuthathile umphambili sithathwe izona nje izinqa by the time uyongena kuyena sokuyongena ikhinqi kuphela ngoba izinqa zakhe namaqhezo aseuthathile indawo ayikho ukuthi ukwazi ukuthi ungene kakhulukazi if yena akakwazi ukuvula lokho ukuthi uzungena ngoba phela umunye umuntu umemkhulu uzothe sevule eqedile kodwa umuntu uyabheka uvula uviwe omncane nje ukuthi ukwazi ukungena wena ukwazi
0: ukulunguza
1: uyalunguza ayisangeni induku yakho ayisaphelele kahle okay so ama positions kodwa ongawenza ilawo ukuthi nilale umuntu alale icele necele kuyasiza lokho okay but njoba ngike ngisho ukusebenzisa iphilo ezokwenza ukuthi ufake ngaphansi kwezinqa zakhe ezokwenza ukuthi izinqa zakhe mazikhongozele umphambili wakho sibheke phezulu kuze kube lulu ukuthi wena ukwazi ukuthi ungene kuyena okay
0: yes.
1: Or ume wena embedeni yena abeceleni kombhede okay imlenze yakhe either ngayithatha uyigaxe kuwena noma ubeke into ngapha nangapha kwakho ukuze agqamalaze ukwazi ukuthi ungene kuyena so ezinye izinto ezokwenza kwayena akekho ohleli phezu komunye nolele phezu komunye okay oh ungene nje wena ube ngaphezulu or yena futhi abe ngaphezulu ifike ukuthi uyakwazi ukustretcha kahle yena angaba ngaphezulu andekubeni kwakhe ngaphezulu angabheka ngakuwena ikhanda noma abheke ngasenyaweni zakho so yambona ukuthi angathi uhleli kanjalo kodwa ubheke ngasenyaweni zakho
0: akazomgcinenza la
1: abambelele phezulu abambelele entweni
0: yabona umen on top lap uyavuka
1: umuntu on top uyavuma uzoyekelana ngoba phela yabona if esenze njalo phela mshengo akazi uzoba umuntu on top kodwa angalali flat phezu kwabhuti ngoba uzophelela ukuphefumula ubhuti uyabo kodwa into angayenza ukuthi akabambelele entweni ethize kuba ngathi uhleli ngoba nesitulo futhi engakwazi ukuthi you know ahlale kusona isitulo akube indawo la zobambelela khona kungabi ne pressure also kuyena ubhuti but nakuyena futhi usisi
0: akasigeje mesibese ngapha ku line lemzuzu nje emhlanje sele so cause in sobona
4: yebo njani
0: sikhona thina njani wena
4: ngikhona nenkinga lana ngishiye nodokotela ngikusula indlabi manje udokotela ungibhalela incwadi ukuthi yo checka isense ukuthi sifike akwazi ukwenzintwana manje ngihlule ukwenza indlabi angazi ukuthi ngenza kanjani angifiki la ngifanele ngiphume khona le
0: ngikuchaze imake imake udokotela ubuye ufuna ukuyo checka ini kudokotela
4: njalo
0: okay manje udokotela uthi engazothi ukuze kwenzeke kuzofanele ushendlwa wabo
4: ukuze kuphume phela le nto abazoyichecka
0: okay manje yakhlula wena indlwabo
4: eyinkinga enkulu.

23:49 DJ Kionic uyena kusinikeza ke le mix lena. Ayabona ukuthi manje kiya siyalikhuphula manje kiya. Kuyasho ukuthi sisondela ku December. Sithi nje December. Ay!

0: Awukona sithandwa sami ngicela kungiphathe kahle ungiphathise kweqanda balava kusho lapha ke ingoma yona leshaka ngena kuphumla music ulapha ke ungiphathe kahle yona ngoma lesikunikeza yona ngalesikhathi komsakazi Khosi FM imizuzu esimthathu lishayile lapha ya ihora ke lishayile lapha ke ihora ejali hora lapha ke lokuqala emsakazweni Khosi FM. Right, usana kuvula khomsakazo sawubona siyakubingelela uhleli kamnandi uPlamlindi uhlelo elaphana ke siwaphe ngalesikhathi Johannesburg 91.5 laphana ke Pretoria 102.4 selaphana ke Durban 90.8 Pietermaritzburg 91.4 Port Shepstone 91.3 laphana ke East London 95.3 sivala nge Pietermaritzburg ngo 92.1 khomsakazo Khosi FM. Right, na kanjani sokujimaka sikubheka laphana ke ezinye zeihloko zethu ezimnandi laphela ke ngendlela emali sasifuna ukubheka nje ukuthi ina kwakhe kokuphawula ngalesikhathi la selikhona ke sondela qinisekiza ukuthi uzusondele kuBlamlindo usubeka indlebe kanti nawe uzokwazi ukuthi uphawule kamnandi ngendlela emali sayo siyazi ke singamadoda bakwethu siyayisithathe lokho ke sikunikwayo uma ngabe kakhulukazi indabele thinta laphana ke umsebenzi kuyenzeka ukuthi uthole indoda ngempela laphana ke la isuke isebenza khona kodwa ke uyabona ukuthi ayikhona izinto azihambi kahle kakhulukazi mase sikhuluma ngendaba ethinta laphana ke imali kakhulukazi zima endabeni ethinta laphana ke imali uyawuhlala uhlala imali ubukhala uthi ayino bafethu nakuba ke ngiyasebenza kodwa le engiyisebenzayo laphana ke incane kakhulu kodwa ke ngalapha mawusuke usho njalo ila usuke khona uqhathanisa ke so ke lamhlanje siyasibheka ke la noma ke sibheka ke namhlanje ukuthi kahle kahle laphana ke uma ngabe ke ungumuntu wesilisa laphana ke umuntu wakho othandana naye onisebidlulwe naye mhlawumbe uyena ke enhlala ke naye ekhaya kakhulukazi mhlawumbe mangabe ninomndeni kukanjiana lapho khona kumaphela ke nyanga ngefanele ukuthi umuntu aveze laphana ke akanakho ke ukuthi wena ke uphethe laphana ke ongakanani kodwa ke inkinga ke ibhekene nobaba awuthina bobaba bakuthi thina bobaba ngiyazi ukuthi uyawuzizwe nawe nje laphana ke ungemhle kahle uma ngabe lo wesifazane othandana naye lo seduza nezimbambo zakho kunguyena ke ohola kakhulu ukudlula wena umuntu wesilisa ngicabanga ukuthi nawe uyawubona ukuthi kahle kahle angiyona nje ukuthi ngampela indoda ephelele nje kodwa bafowethu ngoba umuntu wesifazane uhola imali engaka mina ngihola imali engaka kana cha ke bafowethu inhlanhla zabantu ayifani zowu umuntu nawe laphana ke ungowesilisa nalo wesifazane naye futhi uzimisela ukukweseka kakhulukazi balisuke nithandana ngoba phela siyazi ukuthi njoba nisebudlulwaneni ninazo nezingane ziyafunda ukanye akasebenzi kusekinela nje kuphela ke bazali enisebenzayo laphana nje ke ngalesikhathi khona ke la sokuthi inyanga ke iphelile ke sekufanele kushawe ke imali ke laphana ke yokondla ke lo wesilisa ola kancane ukudlula lo wesifazane mhlawumbe lo wesifazane uhola laphana ke imali ngiyalinganisa njalo uhola imali engango 5000 uyabona kuzothi lo wesilisa uhola imali engango 3000 yeah kuthatha kube nzima khona ikakhulukazi njengomuntu wesilisa uyawuzwa ngathi umzimba uyaluma nje uma ngabe ngempela laphana kunguwe umuntu wesilisa uhola laphana ke imali ayibencinci laphana ke mawuqhathanisa laphana ke nomuntu wesifazane so ihloko sethu sikhuluma ngaso namhlanje sifuna ukubheka nje ukuthi kutheno kwakho uPaula noma nje ukubeke nawo wakho umbono cha mina makunje laphana ke ngenza ke kufanele kubeka nje right uthi ke umbuzo wami wanamhlanje kuyayiphoqa yini indoda ukuthi ikhiphe imali eningi njalo uma sekufanele kuthengwe laphana ke okudliwayo ekhaya noma ngabe ihola kancane ukudlula lo wesifazane indoda njengomnikazi wekhaya okuwumnikazi wekhaya nje ke oyena ondlayo nalawo wesifazane uyasebenza nami ngiyasebenza njengendoda kuyafanele ngikhiphe imali eningi njoba ngumuntu wesifazane njoba ngumuntu wesilisa mina nje umuntu wesilisa okay kulungile uzothi wesifazane mina ngizokhipha 1000 yabo kulo 5000 usele no 4 mina 12 ale ngikhipha 2.5 usala nani uBramlinda kuyayiphoqa indoda ukuthi kube yiyona vele ekhipha imali eningi uma uqhathanisa nalo wesifazane bese ubuka futhi amahola abuthi njengoba engalingani vele kuyayiphoqa indoda fanele kube yikho efaka imali eningi 0860002437 igama nguBramlinda bangibona emaphathini ngibona emcimbini ngibona ebumnandini uvela uphakamisa isandla uthola Bramlindo right isandla kuvula kumsakazo sabona ke siyakubikelana nesikhathi sabona nje kamnandi ngo fast nantshela umuntu wakho elaphana ka fast iphandu sekhona uBramlindo olako zokuchwepheshe no driver ozakubela lapha ke u 3 o'clock emveni kwalo kuzobe khona laphana ke nje ke uzamazama magic ehlale ke nawe kamnandi libe khona ke ithimba lasekuseni elaphana ke nje ke OV wakamthembo no Mroza lima religious bekunikeza kamnandi ke uhlelo bethi ke nje ke u cause breakfast kanti ngo 9 ke ku 12 o'clock ukhona ke laphana ke uThembeka umazondo wakwacele uzobehlele ke nawe kamnandi kanti khona futhi nethimba ledanki 1223 laphana ke nje ke uzimdola uzimiphi hamba laphana ke nensizwa laphana ke bathi ke uziphe life bekunikeza kamnandi uhlelo labo umlandelele imali sabethi ke danki elaphana ke 1223 emveni kwalokho uzobusukhijima ukuthola laphana ke ithimba lehoza nabangani bakho uzobe khona usithandwa Nzuza ngokunjalo nenhlale gobhoza ubusika nehlobo uma kanti ayizidudla bekunikeze kamnandi kuhlele kuyizim Friday kuyizim Friday hey ayi bafethu ngeke izinto ziyenzeka mina ke namhlanje ngisazoke ngicabanga ukuthi kahle namhlanje mina ngithini ngitsho lwesihlanu noma ngithi Friday awu kodwa kuyobona kuyozwakala right emsakazweni ikhosi yefebo ikhosi olumaphikophiko into zethu babe zingashina kanjani zithi asihambe siphana ke ngomeni masibuya nakanjani siyabheka ukuthi bathini abantu ngapha laphana ke ezingcingweni emsakazweni omkhulu laphana ke ukhosi FM ngapha umuntu sikunikeza ingoma eke siqale ke sikunikeze laphana ke ngapha bese sikunikeza laphana ke nje ke ingoma yakho emnandi ngendlela yesimanga
1: ukhosi FM luhamba phambili Pod Shepstein. Oh, yeah.

0: suka kanise kwashelwa kanjani lo muntu ngishela ngethatha uthi intombi lokho iphisi kujikeleza izinto ngisazocaba ngisazocabanga awusuka abadoda Ayi bafethu ushele kuze kuphele idatha ilokhu ithi intombi cha ngisazocabanga icabangani intombi ngoba phela fanele ica isho manje ukuthi cha noma lindozi fanele ngithi angicwale ngawe yabo angicwali nje ngawe ivele usho ukucaca hayi ukuthi sazocabanga kanti ayizokungithanda awusuka madoda inkomo lapha ke mina leshake kunde iMK uthi ke lapha ke ushela ngedatha kumsakazi ukhozi FM ukhozi olmapiko piko right 086 000 2437 njengendoda awumatuda njengendoda right ake ngibona lapha ke nangu unhlanhla mzimango lapha ke ngikhotha uthi ayilamlindo list ngihleli ke nje ke nawe uthi lapha ke ngilele ngikulalele ngilaka eMpumalanga province with bank lapha ke eclip 14 uthi abaphila lapha ke abantu ke engoja yonke yase Friday lapha ke kwelabaqolose nale phezulu egoli eJamestini lapha ke kuduka thole emalahleni lapha ke nje ke kwaduyaza lapha ke wayesethe danku exlo ubani futhi omnye simbolanga la nangi lapha ke ufela iqiniso sikhakhane lapha ke nje ke hashtag ziwapi uthi wasethe hashtag ukhoze FM 66 uthi ngicela lapha ke udluleke ungithathe estopping sami kwaMhlathi lapha ke nje ke embubeni lapha ke msinga uyongibeka lapha ke eMpumalanga esekunda lapha ke emalahleni uza ngiza ngiyokubeka ulibangise iphi lapha ulibangise sekunda nangu Dr. Khabuza Modli utsheshe lapha ke qhawe njengenjwayelo lapha ke ngiyibekile lapha ke indlebe ngikwela kithi lapha ke msinga kwa paraffin estase ngikudonsa ku 91.7 ulapha ke nje ke ulwesihlanu usuyayihlangula ke la uthi ulesihlanu ke bakwethu ngoba lapha ke nje ke okuyimali lapha ke akubonwa neze right kulungile asikujima siyobheka abantu ukuthi bathini ngapha encikweni kumsakazi cause ya fever cause lapha ke olimaphiko phela sizokuthi nokwabo lapha ke ukuphawula ngalesikhathi kumsakazi cause FM sawubona sengikuthathile unjani
1: unjani mbejazi
0: sikhona thina njani nina
1: the V6
0: damlindoz
1: lana banobani
0: kodwa akezwa
1: kuthi ngigesi ukuthi ukukhuluma nobani
0: Hey ngibe sathe ngiyazama ukuzwa ngiyathola ukuthi hayi khona.
1: Hayi ukhuluma noThabo kwamdala wasemhlungwane ufezele bomvu.
0: Aw umthamisto futhi ufezele bomvu right kodwa.
1: Hayi ngiright nje.
0: Mana ke umthamisto uyawuzizwa kanjani nje? Inyanga isiphelile. Sekufanele ke manje nikhiphe imali yesondlo. Nangu mama uyaqhamuka lapha ke uyawubeka lapha ke u2000. Wena lo sikhathi uhola u4000. Uyawubeka u2000 uthi nanku. Wena uyawuzizwa kanjani nje usukhipha u500 uyindoda?
1: Yazi. Ikona ukuthi akubuzwe. Kambe ishekhisile kancane isithunzi sakho njengendoda. Ngisho ukuthi noma usutholile lo msebenzi lowo nje ake sibeke nje isibonelo ukuthi asibe eqaleni wathi ukhole u5000 mina ngiholela
0: u3000.
1: Kufanele ngimfihle kufanele ngifihlele kancane yebo ngivele ngithe ngihola i-2000 ukuze uma sekubekwa imali navela ngithi hayi ubaba uhola lesi at mayishaya noma yena ushaya i-2000 ukuze nami ngizoyilinganisa nawe angushaya i-2000 kanti ngiyazazi ukuthi mina vele ngihola i-2000 kodwa kuye ngomtshela ukuthi ngihola How baba ufela ishaya guys ngithanga ishaya yonke nje mama ngo
0: ufela usalise ukhipha yonke kuze uzothawa cha salise uletha lomethile ungayilethi yonke
1: uyasizophinda ngishisela ke kodwa sasizama ukushaya lo ngamphumpani ngiyazi ngikhipha 1.5 kodwa ngabe hayi ukuthi sizomshaya ngoma kuzobe ekugcineni ngokuqinisa isehla ngempela ngoba ingane nazo kufanele mhlawumbe ke sithe siqalile zingena ecollege noma ema university kufanele imali ngempela lapho so ngama yamagama ngichaza ukuthi khona kufanele ukuthi sihlale phansi nibonisane nokuthi nawe phela umnike elakhe iziyo ngoba ufike sifane impela umuntu ofazana mangabe sohola ngaphezulu uyicala ukuthi ayengithola omunye umsebenzi nami ngizokwazi ukuthi ngingenza
0: kuyo. Hayi wabeka futhi wabeka ubeka kahle futhi ngenxa yesikhathi ke mfana kithi. Nazi. Right. ngaphambi ukuthi ke siqhubeke laphana ke sibathathe ake siqale ngapha kuqala
2: ukhosi FM lo hamba phambili.

0: luhamba phambili.
1: Right, Ikhozi FM luhamba phambili ngalesikhathi kumsakazo Ikhozi FM Ikhozi olimaphiko phiko imizuzu kumakipheka ingamashumi amabili ke nambili shayile ihora ke lalokuqala. Sinawo nje kamnani uzoshala phana ke 3 o'clock sindawonye esekhona ke uBlamlindo mfana phansi enkandla emashushu kwaqakwana esikole. Ngeke ngibabheka ngala ku X sizothi ukuthina kwabo Paula ngabathola ke kodwa ngathola ukuthi angikwazi ukubabona ke lapha ke bonke ngenxa yokuthi ke lapha yalo X network ithanda ke lapha ke ukungabi inhle ke kahle lapha ke ngendlela yesimanga. Right. Ngiyababuka nje lapha ku X ukholwa lapha futhi ngiyambona nawe ukuthi ayino Blamlindo mfana kithi phela ubusilunguze nangapha ku X kodwa manje ngithi ngiyabheka la inetwork yami ithanda ukungishaya lapha ke neze neze uthi hayi bo Mlindosi oh la iyaphawula inkunzi malanga lapha ku X uthi ayino Mlindosi akuphoqi ukuthi ube ukhiphe imali eningi kodwa ke ngabe uyawuzizwa kanjani kodwa ke umuntu wesifaza eseqashula ngabe u 2000 soqhamuka wena ne 1000 kodwa uyindoda yomuzi kodwa ke kulungile phela abantu abefani kodwa ngiyangibe nokwethuka nje okuncane kodwa lesikhinje bese ubheka omunye ngapha kumsakazi cause ye FM khona sena somebody cause
2: oh so ngithatha lawe mlindo
1: oh la sengibuye nawe uphile ubando
2: oh indoda indoda umakhelwane leya lofantamthembu lapha lethezini
1: mal umakhelwane kankosi ingozi
2: umakhelwane kankosi ingozi la namanje isikhala sakho ugiyugiyu ubukeke
1: ekhona kana phela ungitshela udlalelani kankosi ingozi ngaphela
2: ungozi ingozi bengixoxa naye ngithi phela into usenena cha kungcole lo phone phela ngithi ukhoze nangene awungeni noma ubani ngithi
1: yeah
2: manje kungena thina nje yabo
1: kulungile phela sikele uthewe
2: uthi ngcole ungcole ngifone ngifone bese le ukhuluma uyakhuluma ngoba yena ngibona ukuthi akakwazi ukufona yaguza prindo mina ngithina lapha yabona umama mehola yakho mina ngihola kancane mina bengithi ngoba vele ngingabazali nobabili nibheke umuzi sengibheke iy'ngane ngithi mina bengingakuhle ukuthi angekho ophuma uphondo kodwa nisale kwenze ukuthi nibhekelelane nonke niyondla la okusala akekho umuntu oyimele yedwa ubona ukuthi mina uma kuthi ngiyazana angithathananga ngalento ukuthi ukhona ofuna imali noma ukhona ofuna inzuzo kodwa ngizokwakha umuzi nobabili nabe ngibona ukuthi anike ngiserishe nje imali ngibhekelelani ukuthi umama angabhekete uhola kakhulu kodwa khona ngokusemthethweni ukube kuleyizayikhathi zakudala ubaba ngiyena ofuna ukuthi uwondle umuzi kodwa ngoba-ke inayisephatha nawo wonke umuntu manje hayi mina ngibona ukuthi cha anike nihlangane nixoxe nje ukuthi sibeka kuphi etafuleni yona yethu imali esiyibeka noma sihlanganisele-ke yabo mina ngibona kanjalo akho hlazo lapha ekhaya
1: awuzoyeke fethu asithokoze fethu siyabonga kakhulu umbono wakho omhle
2: ngibonga kakhulu ngozi ingozi
1: awu ngozi ingozi umtsha uthi ngiyeza nami ngizobeke yami
2: ubeke yakho nje ayi yakho nje ihambele
1: ngihambele awuzoyeke fethu siyabonga kakhulu ukhona umuntu wasela somebody cause
3: Lindo.
1: Awu, kodwa niyaphila kodwa babo ungana.
3: Ukhuluma no Phantom Thembu, ngumkhelwane kaNkosi Ngozi osukhuluma naye.
1: Awu, suka makhelwane kaNkosi Ngozi.
3: Eh, lo ukhuluma naye, ngimasike emphuya khiphe imali mhlawumbe uma esiwesebenze kahle lena othonga twethu nje kaqala thi mamwa kithi. Kodwa uyazi mamwa kithi ngitholele lokhu nami. Hayi ama customer avumanga namhlanje. Ukhuluma nobaba unganani ayikhona ingoma yakho ishaya ithi ungikhumbuza kudala entombini sashalwa kuphela unyaka
1: awuyishalwa ngedatha
3: awubona sokwaba njena nje mntanami sokwabheda kakhulu ngoba amaqhikiza awasekho abantu sebaphikizisa nje iy'ngane zethu ngoba amaqhikiza awasekho ngoba kuphika kuqala ubuhanjiswa yiqhikiza uyophetha ubuthi uthi uyaphika nje bethi iqhikiza ingalungi ngakuhambisa ukuphika kanjani uba ngakuhambisa ngelanga lithile ubona sokunje amaqhikiza awasekho asikho-ke
1: lapho baba
3: ke lapho kunelanga lakho lokho
1: kunjalo kunjalo
3: hayi kuyaboniswana nje kahle uma suke nishadile njengoba kadesho uFantom Thembu uma nakho umuzi kahle niyabonisa nakukho uma ukhipha imali uhola imali encane usiya kunyeza hayi phela ukuphethile nakhile kahle ngikhiphe imali ngibambisene ngeka awu mama wakithi uyazi ukuthi ngikhona lokhu nakho mama wakithi ukubeke konke uyathatha la hayi baba wakithi asibeke le mali uyabona nje kubambisene kahle kwathiwe kahle umuzi akuxatshwana
1: ehe
3: kwathiwe nje kahle umuzi mama wakithi sibambisene akukho kuyinyezo uyinyezo kuba njengoba uyazi nakuthi umsebenzi engiwusebenzayo unginika imali yini abisuyinyeza wena ngomkakho ngoba phela niganene
1: Eyi kodwa njengendoda njengendoda nje
3: njengendoda ngeke ngibambisene uyathi na uma uzaba ingani baxoxa bebotha ubaba wakithi akaholi lutho
1: phela
3: ngiyenza ukuthi ngezukuthi nibambisene akubonakali nisingathele njengoba nafunga kumfundisi nisingathele ngiphume lapha bese ngithi hawu ngihlushwa okhaya elihle ekuphelezi lapha emadaka enxemalini hawu utshela umlindosi namhlanje uyangena ungikhonzele hawu baba uncanane ungikhonzele kumlindosi uyangena namhlanje ukhaya elihle ekuphelezi
1: Nasaka siyathokoza.
3: Ngiyabonga kakhulu Mlindosi, Thamlindosi.
1: Hey Thamlindosi. Yebo madodana, yazi ngifuna ukubheka, ngulungile babuncela siyabonga kakhulu phela uyazi.
3: Ngiyabonga
1: kakhulu. Lalela. Wo madodana bapho siyafana lapha ke Zulu eshow lapha ke ngeza nathula nje madodana bapho ohlekelele, o Dometo masaka into engafundile. Sembatha Mr. Redo lapha ke endwetha Tsafamas lapha ke ubongani miye zakheni kwa imadodana kuphi la nganganibona. Wemfe niyandiza lapha kwa Dukuza bapho nje angini nemthamo ongubani lapha ngecopha lendalo lapha ke college Mistin bapho crash M lapha ke umdlalo osemondlo lapha kwaphuma eceleni bapho Neli ene Khumalo bafethu ni right kodwa ba usuka abantu bapho bachazile ehlongwana lapha ke crash Kobe Makhabeleni ni right kodwa ke shuma iculu lapha ke okhukhu bapho baba ke lapha ke nje kushelembe lapho umntaka baba lapha ke mafakatini wempilondi mande Lemonville ni right kodwa empume masika lenkandla ethuma nathula nje ebapi o lapha ke nje ke onkosi khona matha phela sikhuka lapha ke espakile lapha ke nje ke enqutho lapha ke hlathi dem nathula nje westone lapha ke ehlongwane Backville lapha ke sandlwane ngiyabuka nje lapha ke ufata mthembu lapha okanye ikona ufata mthembu lapha ke Jozelo Makhelola kaNgozi Nkosi wezimele cele tafel cop madoda sifuna ukuzwa lapho wempikeleli lapha ke mvelazi sifuna ukunizwa madoda ukuthi nithini we madela bthongo njoba sasazi ukuthi esuka sikhuluma nani kumnandi konje ngendlela emali sako khayinsani lapha ke falakhe empanza lapha ke nje ke emahlathini hey bafethu okhanyile lapha ke kubane elaphana ke golobo ngisile elaphana ke chamane crown scope lapha emakhabeleni elaphana ke esibuyane bapho omandla zulu o boyfriend bafethu ozani siza ukuthi nina ngampela kuthini okwena laphala ke ukuphawula madododa asikhijwe sibekomela sabona cause
4: hey ntombi yambele
1: eh sikhona kunjani
4: uyakufana monganakile
1: ah mawungana ma oh mawunganakile
4: akufani monganakile udlule isibalo
1: eh awu bathi
4: ukhuluma nondodo umfana walapha kamambulo
1: mhm
4: endlini kuthiwa kusemkhulu idrobho lakhe ngetranscope
1: awusuka madoda angizwa kahle
4: into ke ithi uma ngabe uphethe ikhaya awuliphathi ngomholo uliphatha ngobuholi
1: mhm oh awuliphathi ngomholo
4: yebo
1: awusuka madoda uyabeka lensizwe
4: uma uganga noma abu makoti angathola umsebenzi ayithi ufike la ekhaya eyingane wafikela kuwe umholi uyikhanda
1: mhm
4: wasikele ekhaya futhi elinokuholi hayi kunemali imali iyabulala umqondo ayikhandi bo nawe ubone nje uma uholile ibehavior yakhe iyafana nomngena
1: uba nolaka akulaka
4: angithi ke ukuthi uhole imali encane wenza la ekhaya idinge ezilingene naleyo mali
1: yebo kunjalo
4: uma ekhona ongenayo oholayo ngaphezulu sesingayi eda idinge engazocindezela umndeni kodwa konke kusuka kumuholi oholayo uma umuholi ke awugwamandi ukuthi kuzwe ngawo kodwa uyaxoxisana ngoba umuholi hayi ukuthi kube sewuthi ke ubuso uphathwa ikhanda ke kube kuhuwa ikhanda futhi ukuthi umama uhola kakhulu mina ngihola kancane cha kuya ngokuthi wena umholo njani kobuye phatho yikhanda kodwa ebehola ngapha
1: ayi wayibeka bafo yazi ukuthi khona oke wangena la wathi laphana ke ungene wathi akusafani namanje kuqali kwakungconywana lapha ya kwakunganakwa kakhulu indaba ithi manje laba esesiphila kubona namanje kulezi sikhathi samanje sebenokhalaza mawukhipha into encane ubonde hayi incane yebo
4: hayi ukuthela bomfice esemdala esesebenza emsuke ngakuthembi nomuze uze ngokuzokwakha kanti manje
1: sesekhale
4: ane kanti mangabe sasuka nje phansi sashelana singenalutho noma ngabe ninothwa kodwa maninxoxa ubuholi ngisho nikhuluma nomqondi wenu niphala ubuholi akulula ukuthi nenze izinto ezo-andamani omunye ebona omunye ngathi khona okuncane kunokomunye
1: ya
4: niyakhulisana ngaso sonke isikhathi
1: awu kuyaboniswana uwabeka mfowethu uyazi awuzabona siyabonga kakhulu uphile uyazo
4: hayi mfowethu uphile nje mfowethu
1: lalela mfowethu siyathokoza kakhulu asikhijima siyobheka omunye la sabona ikhozi
5: Mbindoza
1: sikhona futhi kunjani
5: hayi lezi nkazi zakho kade yimemeza ukuyixosha kungena thina yithi esikhonya la
1: usho kanje
5: ya wahlabisa ukhuluma nomkasi wakamtshala emfazakazi umfana ongankanti yazi Mbindoza mina ngibonani
1: ula
5: ngibona ngazi ukuthi kuya ngokuthi ubudlelwane busuke bukanjani ubudlelwane maburayithi angeke enze nibalelana indaba yokuthi kumele ubeke emalini nobani kumele ubeke emalini kodwa uma sekukhona umakota akasekubonile akasebenza khona wena engasakuboni ngase sekuthatha kancane
1: ngibona
5: ngathi vele nje uzokweyeka vele kodwa uma sakuhlonipha njengomyeni wakhe hayi angiboni ukuthi ngakhona ukubayelana kunamadoda Mbindoza aganiwe angazikhiphe ngishiyisene ngingayokuthi ngenxa yokuthi umkakhe wayenothandi yebo kulona
1: ya
5: kunabantu nje abaphila ngenxa abafazi babo angikhethele abanye Mbindoza umkasi wakamtshalo wahlabisa emfanzakazi ngingophi ngomlomo kakhulu ngiyabonga
1: ola right sabona ikhozi
6: wola ungibizile mntana baba
1: ngikubizile
6: uyasabela ke mntana baba wabushele mpela ngisemarisitini ngaphezulu emafakatini
1: awusuka madoda
6: uyaphila uMbindoza
1: uyaphila mfethu kakhulu uphila kamnandi kanjani
6: iyaphila mfowethu uyazi ukuthini njengoba ngingazange ngishanse ukuthini kuyena eqaleni ukuthi sihlobo ngingazange sengiphaphama ngangiyazi ukhulume ngani ngaba bonke sosolanzile ukhuluma into ongazange uzwe ukhuluma ngayo akukuhle kufuna kuzo qala kanti ngizofonela ukwabe lapha unhleleleke wathi baba isihlobo sithi kanje kanje angingawadla amanje akhitha kaba
1: awuzweke mfowethu ya awuthi
6: qaphaaba cha mfowethu kuyazokuthi nje mfowethu yebo ungalingani mfowethu ohlala ngalingani mfowethu kodwa ke mese ngithi impela umuntu-ke ungalingani mfowethu mfowethu kumuntu enithandana naye mfowethu kushuthi ukuthi nje mfowethu ene kuya nokuthi ene ngeke phela intingane kodwa kuya nokuthi nje mfowethu washade umuntu onjani mfowethu ngoba manje mfowethu iyokuza mntakababa ngoba mfowethu ngeke kuhlale kulingane ungcono ukusebenza nakuba ungalingani nokuthi ungasebenzi ngoba isimo somnotho sinje impumelelo zingekho mfowethu kuyahlala kuboniswa nje mfowethu iphile ingane zabantu phile iy'ngane esizele wenda wenkosa
1: angisithi labani siyathokoza kakhulu uphileke mntakababa mntakababa
6: wenza kwenkosi ngiyathokoza
1: nazi ya right and then because your fam seminary because old ma pigo pigo ngale sikhathi mzuzu basiphekela lapha ngamashumi amabili ke nane eselaphambi ukuthi kushaya lapha lesibili kumsakazo cause your fam kanti uhlelo kwenziwaphi no Blamlindo umfana waphansi enkandla emashushu kwaqala umfule ngophuzayo ngiphuza lapha ke uGeorge lapha ke nomphela ndaba kukumena ukuthi ngikhetha muphi umfula madoda ngale sikhathi kumsakazo cause your fam kanti sisakaza bukhoma thina sethekwene gagasini kunombolo 100 ke imazinga road kanti uselapha ke ku 91.5 to 107.4 FM phindisela ku www.ukhozifm.co.za sikhijima siyobheka laphana ke ku line 1 sabona ukhozi
7: ola Mbindoza
1: sikhona thina njani nina
7: siyaphila lathi Mbindoza
1: ubramlindo
7: hayi ukhuluma nomuzi wakhe mngenaso naye washibanga ngithathe number 2 ubramlindo
1: uthini umuzi wakhe namhlanje
7: hayi ngathi izokhatha uMbindoza othi ngine ngiphelele uMbindoza yazi into engayisho kwesinye isikhathi lokuyinyeza kwethu yiko okusithatha kusibeke lapho esiyeke siyiboleka sezikhona khona lokuthi-ke mhlampe uthole ukuthi-ke uhola leyo mali oyiholayo uyamazi ukuthi unkosikazi sabuhole ethe xaxa kuwe bese kwakho bese kuba yikho lokho futhi obona ukuthi naye mhlambe sekumnika ipower ngendlela wrong. Qale wena kodwa qala. Kusho ke nguwe ngoba emagama oyiqhathile naye lo nkosikazi.
1: Yeah.
7: Ngaleyo ndlela leyo indodzi, uyazi mina into engayishoke, nakini isimo esifana naso leso ekukhulunywa ngaso lapha. Kodwa kini ngiye kodwa abanye abantu impela, mina ngiyazi ukuba phela lokhu ukusebenza ngokosikazi etholele umali engcono, ilethela ekhaya idliwe uwe futhi. Usekhona mlindodzi?
1: Lalela ngikhona, ngizwa kahle.
7: Ngokuthi phela uwe futhi oyidlayo leyo mali leyo. Yazi mina mlindodzi mangaxoxela kancane nje imali. Yazi yakho unkosikazi yenze kanjani before. Usho ukuthi ngiqale nje ngasebenza yona ingakasebenzi. Iyafundisa lapha ekhona, iyithisha. Kwase kwenzakalani, iyangivuza ukuthi mhlawumbe imoto wena engakujabulisa ukuthi mo yiphi imoto mhlawumbe ungathi uma ngabe unayo ujabule. Ayisho ukuthi izongithengela leyo moto leyo, kodwa iyayingivuza nje. Hayi ngayisho. Hayi akuthathanga sikhathi esingakanani, iyayithenga leyo moto, iyithengela mina. Kwahamba isikhathi, kuthe uma ngabe kuhamba isikhathi inyana njena. Ngoba kwakuphathwa unyanga loya nyaka lolandelayo waseyithengela naye yena ngile moto yena engayithengela nguye unkosikazi ngoba wayeyitshelile ukuthi vele leyo moto le izodurisa inhliziyo yami. Sihlezi kahle asinankinga, sikhabe nje futhi mhlampe ngithi ngiphathwe yikhanda namanje anginastress nje angaze kubele stress unkosikazi ami nangokusebenza kwayo ihole ihole elingcono elingishiya mina kuthini. Ngiyabonga mpindoza, uwachithi isikhathi sabalaleli kwahlathe namadungozokembelana.
1: Naziya, siyathokoza kakhulu phile baba.
7: Thank you.
1: Alright, 20 minutes esele ngaphambi kwesha lapha lehora lesibili kumsakazo Ukhozi FM. Ukhozi olumaphiko phiko uhlelo kweziwapi namhlanje kuwolwesihlanu kuyi Friday. Ikona ke ingosi yethu malikama ngehora lesibili asithi khona ubhekephi la ubheke khona. Mhlawumbe ngenze ngoba phela kuyenzeka ukuthi lapha njoba inyanga sibuka ngathi iphelile kanti ke futhi kungenzeka kuba kayiphelanga. Lalela, ngifuna ukuthi ube nomunye uplan makwenzeka uthole ukuthi ngampela ngampela le plan yabangani bakho ayisasebenza ngoba phela abangani bakho uma ngabe lingasha usuku lomholo. Wathi lafika usuku lomholo namhlanje kusabathole ifoni ubuze uBramlindo. Ngiyakutshela impela ubuze naye ngumlindoze. Abangani ngibazi kahle. Right, yabala ke isikhathi sethu manje sikashila kanjani. Lafala ke ake senze laphala ke kanje. Masibuya sikunikeza ingoma, masibuya lapho siphethe nama voice note.
8: Indokuhle Ntombela ngukhozi FM. Namuhla no Master V sinokhanyi ohlushwa yiscrollalitis.
9: Master V, angilali ngihlala ngiscroll ubusuku bonke.
10: Ah, una scrollalitis.
9: Ngidinga ukuthile ukuzosiza ngihlale ngikuma socials ngaphandle kokuphelelwa idatha.
10: Ikhambi lakho yiRed Hot Deal yakwa Vodacom. Iprepaid deal ye 15 gig ngo 99 rand nje kuphela. Iza no 5 gig we YouTube data kanye ne YouTube Premium yenyanga imbili. Mahala.
9: Itholakala kuphi?
10: Itholakala kwi VodaPay app kuphela. Hamba bakubona ukuthi uphethe ikhala kahle.
9: Ngizokwenza njalo.
10: Unembandela. Further together. Vodacom.
8: Ukhozi FM. Luhamba phambili.

0: Type lapha ke u Type sounds lapha ke no John Delinga samgeza mo and the coffee but is fiso sam amsakaza cause ya farm number 1 emzansi le show iza kuwena kamnandi ngendlela esibanga yavota pay drive up lamlindo mfana kantombela umfana phansi enkandla emashushu kwere 2 o'clock akhona ama voice note ake skijima sobheka ukuthi bathini abantu ngalesikhathi kanti ngiqinisekisa ukuthi masike zathi 2 o'clock uyazi nawe ngisuke ngiqala phezulu ku Facebook ngiye ngiyophumeza Sikumisakisa ke nawe kuze lakhe igama libizwe ngijima ke ngela phana ku Facebook ukwazi ukuthi uyangena ke ngempela na ubhala lakhe igama ngoba ngale kwa 2 o'clock ila sekusuke ngifunda khona ku Facebook lapho ngisuka phezulu ngiye ngophuma phansi kahle kahle kumsakazi cause yafanga right dozethu mangizika nje na kanjani eke sigijime ngoba akhona ama voice note siza ukuthi bathini nangwe oqala ke othe wangena
1: ah mlindoza ujiva pheko umbhede lo Mr. Hee kwezinye iteshi Mlindoza ngazi ukuthi ubukhulumele ukuthi ishawa makwenze njani imali kodwa ke nje engakusho mfethu ukuthi uma ngabe nisekhaya niyabambisana whether umama uhola kakhulu wena uhola kancane wena nje thathe responsibility yakho njengendoda uhambe ngamandla lo unawo ngoba mangaya ngalokho ukushuthi phela ungagcina usuganga Umama uzoku understand ukuthi ubabuhola kanje vele amandla okwenza u1 no2 akanawo aphelela la amandla kaBaba. So angiboni inkingi ngoba vele umzweni lo nibambisene. Hola Mlindoza.
2: Ngibingelele into igama ngusibongiseni kwaMsani ngila emalangeni emsinto khona la bakashabalala. Hey mina angiboni into inkingi ngaphandle nje umama We understand ukuthi mina ngihola imali encane. Ekhaya ngeke kube khona icompetition. Nami mhlanga hola imali ethanda ukuba nkulu kunaye. Nami ngikhipha imali ethanda ukuthi igqaqa ekhaya. Kodwa nje must understandana nje. Angiboni into eyinkinga. Angiboni ngempela. Noma futhi kumama ke umuntu othanda ngempela. Angiboni sangabi lasembe. Angakubukela phansi noma ngabe ukhuluma ngabo ngawo kubantu angibonge
3: ishaya sewumlindo cebo nkosi lola kwasokhulu nami udlulo ngithathe ngila kwasokhulu isitofu sami segroundini kwandlovu awudlulo ngithathe bakuthi ungalenza iphutha hleli nje ngikulindile
4: bebengelele ebramlindo ukhuluma nozindela emfumo Kule sihloko okhuluma ngaso Bramlindo angiboni mina ukuthi indoda mayihola kancane owesifazane ihola kakhulu fanele indoda kube yona ekhipha imali eningi uma umuntu wakho nje owesifazane usuke kwazi ukuthi uhola kangakanani njengami nje owami uyazi ukuthi ngihola kangakanani mina angimazi ukuthi uhola kangakanani kodwa mesho uyayathi ngihola kakhulu kunaye kodwa ayikho ipressure angifakela yona kwaphela vele uyazi ukuthi idingo zasekhaya ngiyazenza ngeza nje ngokungamandla ami naye enze la enza khona futhi uright kakhulu ke ngoba sibambisene ekubeni ngamthola evele khona ingane anazo nami khona enginazo soke bengakubi khona okweyami naye noma sengivelile nakuba sengivelile ku kodwa nje Bramlindo angifuni ukudlala ngawe sibambisene lokho futhi okwangempela ngikazike phela mengifihlela induku emqubeni kodwa nje okwamanje hayi bengibona kusamba kahle aka complain ngalutho idingo zale khanje ngiyazenza nayo yangibambisa lapha nalapho ngibonge Bramlindo
5: Angibingelele Mlindo la Newcastle uUndertaker yemlindo lento niyayikhuluma wemlindo kuisigakhulu mfowethu yabona nje owakwami kuba yi50-50 mfowethu mangikhiphe 1000 nayo ukhipha 1000 sikwazi ukuthi sibeke phansi mfowethu sondla abantwana sithenga ukudla kwe 2000 kuyakhulunyiswana yemlindo nikwazi ukuthi uphumele sixazululo ngaphandle kokukhuluma kukho kunye mfowethu kumele sibonisane kunzima eNewcastle uUndertaker sharp mfowethu
6: Lepo mahlobo uyaphila, I think ihlobo ezima kakhulu. Ngobe selo ngisenqutho. Hey. Hayi khona kunzima. kodwa-ke mina ngokubona kwami ukuthi akukho kudlula ukubonisana, nihlale phansi nikhulume, nibekezelelane. Kokunye siyashaya ukuthi sinamadoda, uze usabe ngisho ukusho ukuthi eyi, noma ukuthatha engazathi mhlawumbe kulihlazo nyana ukuthi wena uhola kancane kunaloya. Kanti-ke mhlawumbe mazokuhlala kusobala ngaso sonke isikhathi, ngoba uma kungenamfihlo kuyohlezi nje kungenayo futhi i-pressure kuwe ukuthi ngoba uneshumi yena no-2 rand vele angeke izilingane emalini leyo lapho. Ngoba uma ubuka nje thina madoda ukuze sigcine sesingena ey'ntweni engalungile, noholele gcine mhlawumbe sesibhaa nenkinga yokuboshwa, ezinye zezinto zokufuna ubukeka ngaleli gama elithi uyindoda, uyabo. Kanti-ke uma usubeka owesifazane ekhaya akacishe efana nomngani wakho, yonke into niwazi ukuyikhuluma ibe sobala, nivumelane ngokudingwa yini nokuzokwenziwa yini nokuhlonipha nasho.
7: Hashtag ziwakula mlinduzi framlindo. Hhayi, kuyaphoxa impela phela, kuyaphoxa impela nje ukuthi ene ubaba wasekhaya awondle ukuthi ngiyasebenza mina, ngabe sengimlekelela nje lapha nalaphaya, kodwa kahle kahle ukondla phela kuyini nginkinga yakhe, mina ngamlekelela nje
0: madoda.
7: Hayi ukuthi ahlale nje asonge izandla ngoba nako nami ngiyasebenza. Cha Bramlindo, lutho ayihambi kanjalo. Kulungile uBramlindo, namhlanje usuku olukhulu kuzala ubhuti wami uBrenda Mkhize laphaya enkandla ejabavu. Ngithi nje pupupupu ukhuye ekhabazela udle inye nizabazukulu bakho. Ngikuthandana, ngiyabonga Mlinduze, ngisacela nje simuphe uthando.
0: Yeyi wasilahla singamadoda, wezwa? Yeyi wasijikijela le kude lapha-ke intokazi ithi awu lalela uthi kuyaphoxa nje umuntu wesilisa impela odla ikhaya. Eyi kodwa bafethu, ya khona umuntu wesilisa uyawuzizwa nje impela ngathi futhi ikakhulukazi uma ungasebenzi laphana uyawuzizwa impela ukuthi eyi cha usebenza lo wesifazane, uyayuzizwa impela ukuthi eyi yazi umzimbele uyashoda. Uhamba ufusha ifuba lapha umuntu wesifazane lowa kwakho, mhlawumbe uyasho nje ngenhliziyo ukuthi ufusha ifuba zoba angasebenzi. Madoda, izimo-ke esiphila ngaphansi kwazo sisilahlile-ke la intokazi, kuthiwa nje asondleni bafethu, ayikho enye indlela. Right, umsakazi Ukhozi FM, Ukhozi olubaphikophiko. Ngalesi khathi bekuthi ngifuna ubabheka ngapha ku-X, ngapha kwi-X ukuthi bakhona yini abantu asebetheke bakhuphuka ngala ku-X. Ngithi ngiyazama-ke laphana-ke ukubacinga-ke, ngiyathola ukuthi ngapha kwi-X laphana-ke nje-ke ababhalanga-ke kahle ngapha ku-X sibeza ukuthi-ke bona ngabe-ke kuthini laphana-ke okwabo-ke ukuphawula laphana-ke ngalesi khathi na. Right, sibona ukuthi siyabathola na ngapha kwi-X kuthanda ukuthi ube nenkinga yanake lapha uthanda ukuthi ufuna ukubuhlukumeza. Alright, esibabheke ngala kwi-X bona ukuthi ubani esibatholayo ku-X XXS. Alright, ngibuka laphana-ke ku-X ubani-ke lo Enoch Icele uthi-ke ziwaphi mahlobo, uthi-ke khuphuka ngikhona from lapha ku-Enoch eastwood. Okay, bani futhi omunye engimbonayo uPhiwalo uvolovolo xulu uthi ashek ziwaphi mahlobo uthi asibe ndawonye laphana-ke emsakazweni nangapha-ke kwanongoma. Bani futhi nanguthi ziwaphi, uthi-ke ngilalele-ke mahlobo from laphana-ke u-Enoch. Uyabuya futhi laphana-ke u-Enoch madoda. Right, I know uthanda ukuthi ube nenkinga yana kancane u-X. Right, angithathe 2 wabantu-ke okwamanje noma-ke 3 isikhathi masisavuma sizukuthini okwabo ukuphawula ngalesi sikhathi. Kumbula-ke gijima laphana-ke kuFacebook uthi Ukhozi FM kana kanjani mazithi-ke laphana-ke nje-ke mazithi laphana-ke imzuzu iyishumi nambili lishayele ihora-ke lalesibili ngoba sengigijima-ke ngiyalapha kuFacebook eke ngiyodlala ngoFacebook nje ngiye ngiyophuma phansi lapha ezansi. Uyayizwa loo nto, yakho beka indlebeke laphana-ke ungayindawo. Futhi uma kuyobhala uthi Ukhozi FM official ungene phakathi bese uyabhala ukuze ngikwazi ukuthi ngilibize elakho igama emsakazweni omkhulu Ukhozi FM. Right, asigijima sibabheke ukuthi obani esinabo ngalesi khathi ngapha sibathola ngala ucingwane. Sabona Ukhozi?
8: Abanye bathola Bramlindo, mina ngithi ngakwethu. Wena
0: kunjalo kunjalo kunjalo mfowethu.
8: Yeah, igeja lakwamntambo ngilayifede inewoku. Cha, umfowethu kubalekile ukuthi kuboniswane kuhlale phansi kuboniswane ukuthi kuzokwenzeka kanjani ngomfolo ngoba angicabangi ukuthi kufanele kube khona ozothi mina ngihola imali engaka mina khona imali engaka kube ukuthi nje senza izidingo zasekhaya ngendlela efanelekile nalo enze lokhu akwenzayo ayikhonayo nalo enze lokhu akwenzayo akukhonayo.
0: Ngibonge. Awuzange futhi siyathokoza kakhulu Danke siyabonga.
8: Ngakwethu wena.
0: Nazi ya. Right, asithathe omunye futhi ngala. Sawubona khosi.
9: Yebo, sawubona.
0: Sikhona sina njani nina?
9: Sikhona njani Mlindo?
0: Ah, siyaphila mfethu bani?
9: Ah, sisemanzini abilayo, ngifikelele ndlelase lo.
0: Mm, emanzini abilayo.
9: Yebo, namhlanje. Hayi kona asithi isidingo lapha nasokuthi kubuze kubanga ngomthetho wakhona ngekhaya, ikhaya nje. Kuyayifuneka kube ukuthi nilimele nonke nilekelelane ningakhophisani kube akuhle nje ekhaya ngaleyo ndlela ngoba nami njengoba ngiyingane la ekhaya ngifana ney'ngane zami lezikhona la imali uma ngiyikhipha ngiyikhipha ngenhliziyo yami yokuthi ayihlale ngale kumama ukuze kukwazi ukuthi kubeke isimo sokuthi yena wazi ukuthi uthenga amazambane uthengani thengani mina angazi lutho ngiyaphakelwa njengengane la ekhaya Nayi nangabe sesebenza akenze kanjalo nje angabheki ukuthi ngoba nangu baba akasebenza akalokhuzana nje akenze njengoba suke kwenza ihlanganisa imali kubonakala ukuthi kwenzakalani ekhadi zili be right mfowethu
0: lalela webafu isilahlile njalo intokazi lapha-ke ivoice note ekugcineni uyizwile silahlile impela isilahlile intokazi
9: ngizwile
0: ngiyakhala lapha iyasilahla impela
9: hayi thatha impela asilahla impela ngabona kodwa hayi iyasiza
0: kuku hayi kulungile mfethu siyabonga uyabona uma uthi usanda ngena nansi intokazi la kuma voice note nansi ithe iyasilahla impela sengamadoda
7: hashtag ziwakula mlinduzi pramlindu hayi kuyaphoqa impela phela kuyaphoqa impela nje ukuthi ene ubaba wasekhaya awondle ukuthi ngiyasebenza mina ngabe sengimlekelela nje lapha nalaphaya kodwa kahle kahle ukondla phela kuyini nginkinga yakhe mina ngamlekelela nje hayi ukuthi ahlale nje asonge izandla ngoba nako nami ngiyasebenza cha Bramlindo lutho ayihambi kanjalo kulungile uBramlindo
0: Hey mfethu kulungile silahliwe. Eh kuthiwa ke insizwa lapha la ke uBrenda phansi eJabavu iyazalwa ke lapha ke iBrazo namhlanje kuthiwa ke iyazalwa ke impela umhla ka 28 kade ke yafona ngokudlule la ngiyakhumbula nje ke la ocingweni isho ukuthi iyazalwa futhi kuba kuya ngayo ngabe iyazalwa ngalolu lohlalo kanti ke sikhona cha kuyalindwa ke weBrenda. Sithi ke khula ke insizwa khula insizwa engakwenza